0: 18 safar magal touba ñaari fan ci wéru août adina wërngël kep di wuyu si woté Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rasoul
1: bisbi ñew
2: moy sunu lepp
1: moy sunu lepp
2: ku ne ci ñun
1: kenn ku ne ci ñun
2: lum man ci
1: sante le ko borom mom
2: sante ko
1: rek sante le ko yalla rek
0: touba fasiyene dalal ay ganam radio senegal ni mu ko tam defé juk ci bamuy tel ngir dara bañ leena umpu ci bi le xew xew ay reportage yu am solo ay gan yu mat se kil ñeñ doye am xam xam lol ci yoonu mourid niki nonu ay dossier ngir dara bañ leena umpu ci magal gi Magal Touba 18 safar atum 2026 ak suñuy ndaw fi le ci Radio Sénégal ak mbolé

traîné law bay leen xel client yi yeen allo dakar yi samay way ngeen bay leen magal gi ñew ngeen yok pass muy ben ngeen bëgg bi ci bi ngeen def ñet yoon dakar touba lool pap sar dañ leen ci soñi kade joxañ dañ leen soñi ku lay gëm lo naan la bo gëmé taw da ngay naan ay café ya ngi tay leen nit ñi café du dindi ay nelaw ci ngom du dindi ay nelaw soccu dindi ay nelaw seul mu dindi ay nelaw nelaw nelaw koy dindi bo bëgg mento da ngay nga tedd nga nelaw te nga gëm yalla xamni nit du lek lu wërsegum da ngeen gëm yalla te xamni nit du lek wërsegum waaw ñi dem touba di tiaxan ak mom mom xol leen rek ku ci dem touba di tiaxan bala bis bi delu ci nga deggul na xari dañu leen gorgul li moy seen émission an nasiha mo ngi ñaan yalla subhanahu wa ta'ala shamundul muntaqa yalla fi yag jabar serigne touba gep yalla ñu fi yag di ñaanal serigne cheikh mbacke mum serigne saliw yalla yalla def raw doom bu mu nek raw dot mi reddi janna magul daw fi la ko fekkon ngouren gi mang ko fekk ci barabu serigne saliw ba moko ragon baxti ci mum mustafa mum mustafa saliw waye di siaru baxte ñaanal serigne makhtar jenn khadimul qur'an momin magal gi da ci daan am taxaway bu ragneeku waye tay borom bi subhanahu wa ta'ala dogal ma nga ci baqi ka tedd kon ni ay exemple lan yo xamanteni ko bay ci ñom xel li ni bax bax bax li ni amok talib bi lol magalu daw fi len fekkon waye gu ren gi fekk len fi yalla len yalla yeureum te yalla samu ci dem gi samu ci dig bi bi jahi nabi rahmu muhammad sallallahu sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: 18 safar magal touba ñaari fan ci wéru août adina wërngël kep di wuyu si woté cheikh ahmadou bamba khadimou rasoul
1: bis bi ñew
2: moy sunu lepp
1: moy sunu lepp
2: ko ne ci
1: kenn ko ne ci nun
2: lum
1: man ci santale ko borom mom
2: santé ko rek
1: santale ko yalla rek
0: touba fasiyene dalal ay ganam Radio Sénégal ni mu ko tam defé djok ci bamuy tel ngir dara bañ leena umpu ci bi le xew xew ay reportage yu am solo ay gan yu mat sekkil ñeene doye am xam xam lol ci yoonu mourid niki nonu ay dossier ngir dara bañ leena umpu ci magal bi magal touba 18 safar atum 2026 ak suñuy ndaw fi le ci Radio Sénégal ak mbolé

0: jërëjëf mbokk auditeurs Radio Sénégal. Ñuy gërëm ki di xam ni moo di Ngagne Diop ci wàllu machine bi, ànd ceeg Khalifa Lo centre mobilisation Seydina Omar Sow. Waxtu bu ñuy jottoo ak li nga xam ni moo di waa Touba ak Sina, ñu fasiyéene dégtal leen waxtaan bi nga xam ni moo di waxtaan bu mag boo xam ni Serigne Touba Khadimou Rassoul dina ko am ak ñi nga xam lu mu amaloon ak ñi nga xam ne ñoo di yeneen tarixe yi, mooy Serigne Touba et les autres confréries, di ki nga xam ne moo di Imam Babacar Diop ak Serigne Abdoulaye Seck, ñu ne koy dégtal. Serigne Aboubacar Babacar Diop, ñu jox leen kàddu gi.
1: Bismillahi rahmani rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam ala al-hadi al-amin sayyidina wa mawlana muhammadin al-makin wa ala alihi wa sahbihi dhawi ridwan wa tamkin. Mbokk yi, salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ñu ngi leen di nuyu fii ci Touba al-Mahrous, di nuyu Kalidou Dia ma nekk chaîne nationale ak mbolim technicien ya fa nekk, di leen ñaanal yàlla defal leen tawfiqu ilahi. Maa ngi fegoo ak sunu naataango Alhaj Abdoulaye Seck, ñu koy jaajëfal nag di ko ñaanal yàlla subhanahu wa taala mu defal ko tawfiq, ndax diiru bi nga xamante ni weeru safa teeru na dégg ngeen jataay yu am solo yi nga xamante ni Touba gii da ko doon defee ak ay boroomi xam-xam yu ràññe ko ci yoon wi, te allahuma la adru booba tey mi ngi ciy dox doxi rafet. Kon Oustaz Abdoulaye noo ngi lay ndokkeel, di la ñaanal yàlla subhanahu wa taala mu defal sa bëgg, ndax dëkk bii day dëkk boo xamante ni bii Serigne bi da koo samp ci xam-xam, te yaa ngi ciy bay sa war. Kon noo ngi lay ñaanal yàlla defal tawfiq. Kon ñu bàyyi la rek nga présenté sunu invité bi, ndax man mënuma ko présenté, ndax li mu doon ci man daa bari, soppele ci man, kilifa la ci man, xalifa la ci man. Ndax li tax ma ne xalifa la mooy sama taawu baay moom, ñoom ñaar ñoo bokk benn service bu ñu liggéey, ay collègue lañu. Kon xam naa pour ma présenté ko day xaw a kii, xanaa ma bàyyi la rek kon nga présenté sunu invité bi.
2: Jërëjëf Yaa Imam, ñu ngi sant yàlla di julli ci yonent bi, di sant Cheikhul Khadim Khadimou Rassoul, di am mbégte nag ñaanal ku tedd ki Cheikh Mouhamadoul Mountaqa mu yàgg fi lool te ànd ak wér, waaye di ziar comité d' organisation màggal gi, jaarale ko ci Cheikh Bassirou Mbacke, moom Cheikh Abdoul Qadir Mbacke ak ñim ko seqal Rawdou Rayahin itam ñu ngi leen di ziara, di nuyu auditeurs yëpp, jaajëfal sunu technicien yi nga xam ne moo di Njaga Sarr ak Souley Bari ak ñëpp ñu jàpp ci liggéey bi. Yaa Imam, ni nga ko waxee tey nag am nañu invité muy gan gu mag, muy Serigne Cham Bousso. Moom nag bu ñu ko tuddee xel dana dem ci daayira bi di Rawdou Rayahin, di kuréel goo xam ne Serigne bi tànn na ko, dénk ko liggéey bu am solo ci màggal gi lépp lu jëm ci wàllu diine yi, muy conférence yeeg yu mel noonu yëpp ñu di ko saytu, mu nekk adjoint coordinateur ci kuréel gile, nekk itam professeur ci université bu Cheikhul Khadim bi, muy université bu mag bi nga xam ne Cheikh Mouhamadoul Mountaqa moo ko taxaw ba mu yegg si fii, mu nekk fa professeur, nekk itam inspecteur. Kon nag koo xamante ne bi xam nañ ko ci yoon wi, xam ko ci taalibe wi, mooy ki nga xamante ne bi mooy sunu invité tey. Kon su fi teewee, teewal na fi mboolem daayiratu Rawdou Rayahin, waaye teewal na fi itam université bu Serigne Touba bi nga xamante ne bi fa tabaarakallahu liggéey bu rëy la ñuy def ci réew mi, la ñuy def itam fii ci Touba. Kon mooy sunu invité Yaa Imam.
1: Waaw, kon barakallahu fi kay Abdallah. Kon nag ki doon présenté mi ngi noonu Serigne Cham Bousso, di enseignant, di inspecteur de l' enseignant, waaye di alim boo xamante ni bi bu ràññee ko la ci yoon bi. Serigne Cham, salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Bismillahi rahmani rahim, alhamdulilah wa salaatu wa salaamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi.
2: Jërëjëf ci nuyu bu am solo bi. Xam naa ne danañu ñëw ci waxtaanee Serigne Touba ak Jokk Mbokk, digganteem ak këri diine yi. Incha allah ci kanam tuuti danañ ci dalal Serigne Mbacke Abdourahmane, moom it di ko ñu xam. Waaye ñun ak sunu gan gu tedd gi dañuy waxtaan nak ci jëmmi magal gi ak importance ak limuy def ci société bi waye limuy def ci roox nit ñi ni mi yare talibé yi loolu lañu fassiyene waxtane ak mom Serigne Cham laaj bu jëk bi buñu waxé grand magal bu Touba ana lu mu wundu
4: jërëjëf bu ñe grand magal bu Touba moy bis bu magal bu nga xamné moy ci fana dooru ñet ci wéru safar nga xamné Cheikh Al Khadim radiyallahu ta'ala anhu mo jaxé won digal ni bis la bo xamné ni mu am ci ay xéewal ñu ko ci suñu borom defal xép na bopam ci sant gi ni sakku kep ko xamne ndegam sa deg la bu bis bi ñewate ka sant rek ci borom kon sant ko nga xamne mom lañuy sant yalla ci bis bi ci ndigalu serigne bi mom moy li nga xamne mom lañ wax magal ndax magal tebeski wat nako mag ni doon tudde waye serigne bi ñu bañ ñu le dañu sos dara ci diine mo ne nañ ko ci sant ni yalla ci diine ci tudde ko ak magal ndax magal dara moy feñal woné mag bu mag ci lo lepp day delo ci mag bu suñu borom bi nga xamné mom lay sant kon ku ñew ci magal ci yaangi magal suñu borom yaangi magal bis bi yeug xewal yi nga xamné mom la ci suñu borom subhanahu wa ta'ala defal serigne kon bis bu moy magal diko dajé ci fi diko magal ci ndigalul ki nga xamné wax bu nek mo fi togal Cheikh Khadim ndax murid ni mi def ak indigal la ngay def motax da ngay gis ne magal bi sa bu wéru sa fa dugusé ci togal Serigne Touba dana yëkëti kàddam woté magal yéssal digal ndax ñepp xam nañ bis bi waye lu tax ñu yéssal digal moy digal lepp lu ak murid di def digal ko wara lan kon bis digal lu Serigne Touba lam joxé won ci ñaaré mom lañu yéssal sa bu nek muy kon magal kon magal mom moy bis bi waye lan motax ni magal moy sant yalla subhanahu wa ta'ala kon magal moy ak tiant la nangou ne yalla mo defal xewal serigne bi nga sant le ko wax te dou gratitude ni wax gratitude moy woné sa yeb yeb xewal ko suñu borom subhanahu wa ta'ala
2: defal yeb li la yalla defal nga sant ko yeb ne tiant gi lotu nga ci nga wo geej ak jeri ngir ñu leela sant la yalla lolu moy shukru safan ba nak mom lañuy tuddé kufru lolu nesku mëna jangaté ci l'islam ak luy conséquence bi ñaka tiant ak tialik
4: waaw ñaka sant mo dafa melné dafa xawa dend ak wedd yalla ndax baat yi dañu joggé jégué lool moy kufran moy weddi xéewal ak kufru moy wedd suñu borom subhanahu wa ta'ala nga xamné ñom racinu baat bi ben la nga xamne kon li suñ borom bëgg ci ab jaamam moy mu gëm ko waye gëm melokanam yi buñ né melokanam nga gëm né lepp lu am suñ borom bëpp dogal suñ borom mo xam khair la min khairin aw sharrin mo xam yiw la mo xam safan bi la nangu né suñ borom dara du xew ci xewul ci ciobarem ak namelam ak katanam lolu da fay fondement pass pass dafa melni nak ku santul yalla gëmo melokan yoy ndax bo santul yalla moy xéewal yi nga am yego ci suñu borom subhanahu wa ta'ala motax ñaka sant jégué lool ak wedd yalla motax suñu borom di watandiku lo ñaka sant ci alquran karim bari lool fu muy diglé nañ ko sant fasquru ala allah bari lu muy tedd wax ko bani israël na ngeen fasquru ni'mati lati an'amtu alaykum na ngeen sant xéewal yi ma xamné mom la leen xéewale ndax sant xéewal da fay woné nangou go nangou né man ab jam la da ngay woné nangou né man li ma am du sama doolé du sama pexé du sama katan wayé namméluk suñu borom la katanuk suñu borom la jëfi suñu borom la lool nak moy ruuhu pass pass moy ruuhu diiné kon motax sant bok nek jaamu yalla yi gëna kawé ci jaamu yalla yi muy barab bu kawé koy bo démé ci maqamatul awliya nga xamné da ngay gis né shukru ben maqama la ci maqamat yi nga xamné da ngay yek pour ag fa ñi ngi koy tambulé ci tup ba ngay ag ci shukru ba ngay ag ci riba nga xamné kon pass pass dañuy wax sax né buñ nga xajoon iman ñaari xaj benn bi shukru la benn bi sabru
2: benn bi sabru
4: benn bi sabru manam muñ ak sant moy sa bo amé xéewal nga sant suñu borom su la natu daré nga muñ ko ngir suñu borom subhanahu wa ta'ala kon man nañé sant xaju diiné la ci xaj ba ci gëna kawé motax ñaka sant dafa melne jaxé dafa jégué ak wéddi suñu borom subhanahu wa ta'ala donté dañ agul ci ñaka wéddi suñu borom subhanahu wa ta'ala ndax xam nga am nga waye dafa melé jégué nak mom ndax gëm nga suñu borom waye yaangi wéddi wala ñaangi ñaka nangu melokan yi nga xamné suñu borom moko melawo nga xamné lepp lu am ci univers bi ci melokan yoyu la del wa ndax mom moy samia moy basir moy moy qadir moy murid sahibul irada yoyu melokan xam dañ koy jangal mom lay mom lañuy jangal ku gem ku ñuy jangal pass pass mom la ci jitu melokan yoyu ku ko gem faawu lu am ci yow nga sante ci suñu borom subhanahu wa ta'ala kon motax sante doon lu ama am solo ak yi suñu borom lim digle ci ku koy sante wa lim digle ci koy sante ndax day wax ne lepp lo xamne suñu borom daf cey digge manam bëgg na ndax dafa yeureum jaam motax manon na digle rek ndax mom moy bour ci du ca tek dara ndax jaamam lañ yo xamne war nañ ko jaamu ci lu dul mu dig ñu dara waye motax lepp lu bax da ngay gis mu di ci digge lu bari ngir yeureum gum yeureum bëgg ñu xewem lu bax lolé motax sante mu digle ci lu bari bari bané boy sante man ma yalla man ma lay dolli la in shakartum la azidannakum waye nam ko delo in kafartum wala in kafartum in azabi la shadid kon lool da fay tektale ne sante dal moy opposé wu kofru wal kofran lay bëgg wax moy weddi xewali suñu borom subhanahu wa ta'ala
2: ya imam
1: waaw cheikh abdallah ñu ngi delu di ndoket bax professeur sambusu serigne bi dafa melni ci tariikhul islam ci serigne touba lañu jangé kuma sa wax ni kay leen sante lema te sante dafa ñor suñu borom ya'malu ala daawud shukura wa qulu wa qalilun min ibari shakur ba pare mu waxit ni la in shakartum la azidannakum yalla borom katan la borom sante la borom namel moy fa'alu lima yurid yaf'alu ma yasha bi qudratihi te ken du ko ni lutax wa su demé ba nga xamanteni bi ñi sante dafa am lu meen dik ba nopi nak bolé ko di giñ lolu lo nees koy jangate
4: wa lolu mo lima wax legi ngir suñu borom bax gim bax ak yeureum yeureum gim yeureum jam beugal len lu bax motax mu len koy xewem lo ndax bu ko waxon rek mu doy bu waxone in shakartum sa azidukum wala nazidukum wala num ko meuna waxe nga xamne dugalu ci ay feddeli waye ni nga jange arab xam li ci feddeli ay wax jumtu kay yi ci arab di jefandiko yep suñ borom da ko jefandiko ci aya bobu la in muwat lam gogu la azidannakum genen lam gi mu tek ci sadda gi la azid nun gi ñu sadda nga xamne moy taakid nunul mushaddada moy taakid lool lepp suñ borom jefandiko ko ci bu ngeen ma sante ma doli len kon moy beug na ñu xam nga ni jaamu yalla day lalu ci rahba wala rahba wa top yalla da fay tege ci xemem wala ragal tege manam top gi bi tege ci xemem nak moy gëna sawar lo nit ki ci top gi nga xam dafa tege ci ragal ndax ki nga xamne daf lay top xamne dafa am lom bëgg ci yow bokut ak ki nga xamne da fay am lum ragal ci yow ñaaral bi bëgg gogu da ngay bëggalé ki ngay top motax mu duñu dik manon na ne dafa jital digge gi ci tekkoo gi man ngir xewem lo ñu sante yalla subhanahu wa ta'ala sante gogu doli gi xam nga lool amna lu ko señ touba mo sona firé radiyallahu ta'ala anhu la in shakartum la azidannakum masna ko laaj magni comme nonu muy faral def leg mu indi ben manam muñ mi non lool mu indi ci benen sens li ñuy tuddé tafsir isari nga xamne wala lay def magni wax ko liñ ci xam bu ngeen santé ma doli len munem limi tekki moy li nga don def ba falu boku bayiwu do fa leko moy lu bax moy kon li tax nga am xéewal litax nga am xewal dang ca wara nek kon cyant gi du ca genuk cyantuk lammi lay don wax rek lay don we da nga jëf suñ borom defal la xewal kon da nga wara wuy ci lu bax la nga don def sant gi dole ko
1: mais señ sam li nga don def waaw boko falu fole ko moy li nga don def ci lu bax
4: moy lolu ndax xam nga falu dañuy japp ne falu moy xam nga ñom buñuy wax falu aduna taxul dank
1: deug ni wax deug ndax amna kuy deug emission bi ko xamanteni japp na ni señ cham dafa ne li nga don def ba falu amna num koy dege mais li nga don def ci lu bax ba bokko ci abrar yi
4: waaw
1: boko bawul do genn ci abrar yi
4: do genn dang ca yok même nit ko xamne sax dafa nekkon ci yoon wu bax ba am cieur yum ci am bu waccul yoon wo cieur yoy day doli ko way du wagne ko kon manam dafa melne ap philosophie la sante ci bopam vision la ci aduna ndax aduna

0: xamné mi ngi fiex lool waye amo conscience ci né de fi fiex la lumay da nga dem fu tang ba del ci wat fa
1: tan
0: de ko man fima nekkon fiex na man na ma ngi fay nek yaangi jamba tangor yaangi jambati yo yaangi jamb nang waye nga dem ci benen barab bo xamné fala loola uppe ba nga del ci wat fi
1: bala nga xam dayo mbir da nga dem ci safane ba
0: leg nak yeg yeg bu moy jitu ci birum sante nga yeg ne yaangi ci xewal ba nopi yeg gog nga yeg yaangi ci xewal doyut ndax man nga japp ne yaangi ci xewal japp ne sa taxay bop la ko may sa sens la sa ligueyum nday la sa nangam nangam waye nga yeg ne xewal gi ma am suñu borom la haqiqatu shukri bi khawlil ulama shuhuduna minzil jalalin ni'ama
2: mais seigne sam seigne sam senegal li nu minni ci ada moy ko am tawfik ci aduna wërseuk xaliss bari wala nga aw tour da lay bak da la jogama ci ndere sala xari ngori mam genna biran job sa yaay ko liggey
0: deug la
2: wala borom bay bu bax bi
0: deug la
2: wala sa serigne lako fagul
0: deug la
2: yow mëno ñak nangam sangam melni dañuy genn yalla
0: deug la
2: te li ci genn yemi moy koku bu day manat dal ko da nga no tenga delu ci yalla rek
0: deug la lool moy
1: ak itam ndax fofu lañuy nat liñu tuddé saada manam matière adina bi ñu xam nga bari le ko
0: gis nga matière bobu bo demé ci señ bi mi ngi wéle wax ci masaliku jina di ci léral xam nga mbiru aduna man na nek natou manam istidraj man na nek ni'ama man na nek xéewal manam li ñuy tuddé ay xéewal man na nek istidraj man na nek manam ko xam suñ borom daf lay jey suñ borom da jey la moy yaangi nek ci yoon wo xamné du yoon wi nga wara nek nga gis teewul ngay am xewal xewal yoyu manam duñ ko tudde xewal waye ci nit yalla ak gis gisul yalla dañ nan istidaj la day melne bo waré daanu jëlib bu naré metti da ngay gëna kawé da ngay gëna kawé
1: ndéssa
0: wa iza arna annuhlika kharijatan amarna mutrafiha fa fasaqu fiha
2: manam niku nek niku nur ci ay bakar waye téréwul sa bu xeyr wërse gëm gëna yok
0: légg lola day tax duma ye gëna metti rek
2: la ilaha illallah
0: day tax duma ye gëna metti day tax hisab bu gëna metti légi nak motax nit ki wara bayyi xel ne bu yegul xéewal yi nga xamné mom la am bu boba xéewal yi day mujj nek nekkma ci mom motax ñuy bëgg ngay sante ci sante gi lim lay jariñ moy bokk na ci sante xéewal moy xéewal yoy nga duggal ko fi la suñu borom digal manam fa yalla bëgg danaka ci lañuy xamé ki nga xamné dafa am xéewal ak ki nga xamné dafa am natou la ci mom gis nga borom alal nga gis suñ borom tagat xolam ba muy dimbu lañuy neew doole suñ borom tabba xolam ba muy def ci lu bax di def ci jakka lo deg lu bax la nga deg ko ci nga gis ci wetam bonom milliardaire bo xamné mëno gis lu bax lu muy def waye lepp lo xamné ay tiaxan la nga seen ko ci lepp lo xamné am pole nga seen ko ci lolu nga gis na ko xamné lamuy am nga dadi meuna natou ne kat suñ borom ki mu defal xewal ba nopi gis ko mu xir ko ci def ci lu bax ci yalla tax koko lam yar xewal la ci mom waye ka ca dess natou la ci mom gis nga ko xamne alal jim yor manam fitna lako indil ndax munu tuta dundu ko normal ci nit ñi da gis ko xamne lam ca boole bu manon tagok alal jam yor yow doko gis yang koy ñeede waye bu manon tagok alal jam yor nek nit ku simple di dundu ti tok ci garab bi di waxtaan ak nit ñi moko gënal fu waye mënut
1: ndax aw gënal
0: la lool ak kasso la ci mom fa
2: wala leg leg alal di dem ba mu xeb ay mbokam
0: lool yop da ci bok lool lepp manam ci symptome yi la bok manam nga xeb say mbok ñi nga warona andal ñi nga warona waxal waxato ak ñom ngir gis sa bop gis sa ba ñomit ci nit ñi manam lo am lu bari bari am naño xamne buñ xamé né li nga am yaangi len ko bëgg wan ñom doyal nañ ci sëkk ndax doylo nañ seen borom subhanahu wa ta'ala fekké na am nga mbokk yu mel non nak la nga yor ci dimbulé wo len ci wala nak da nga leena xép ñu téyé seen bop ñeneen wër la ño xamné man na am dañ lay jey rek man na am li ngay lu bëgg sa bo demone ba tay tagok mom tagolé
2: mais oustaz ku mel non la plupart bo matu daan ay mbokam dañ ko iñané
0: deug la
2: fek bobu ci bit bokki amna ci ko xamanteni bi no meuna mel boko wone li nga yor mom day sentir bopam
0: lo lepp ci ñak sante gi la ndax bo gisee ne ki lima yor daf mako iñane japp nga ne li nga yor ya ko jox sa bop da nga japp ne man kat ñom daño man dama yegg ne lima yor mako jox sama bop dama leena upp xel dama leena alam katan motax ñu iñane ma
2: waaw
0: mais yow bo yegge ni nga xol suñ borom la ko gëne waye eppo len xel eppo len pexé suñ borom la ko gëné jox la ko bu ba dooto ci gis sa bop bo ba na ngay jëflenté ak ñom du bok ak fekkone ya may sa bop ndax li tax ngay xeb kenen da nga japp ne ya may sa bop waye bo delo mbir mi ci suñ borom rek motax sante doon lu am solo ki dundu nit ki da fa lay conditionner nga dundu gu normal.

0: seigne modou mustapha ak seigne fallou ak ñeneen ño xamne dal man nañu jàngalé yebal leen nim nu ko waxé won moy fi ci wetu ndulo da leen nañ fa dem difa jàngalé ñi tollu ci ñi jàng ñu leen di jàngal tudde leen rawdur rayahin seigne salih ne won da no tudde tur wo ngir barké loko jàng bobé seigne bi taxawalon fofu lool lum 2003 la ba nopi nak djublu liñu taxa djok ni mako waxe legi moy leral ñangalim señ bi ak ar ko mu deugereul ñu ci lolu mu deugereul ñu ci no def lolu sun yitte nga xamne ko ndjel ben nga bisu magal gi rek ak it lu bis bi rek sax way fani magal gi dal li koy wajal bobé rts rek mo fi nek ci télévision rek bu magal gi masana djub rts da fi ñew noir surendo ak mom ay émission yu bari yo xamne bu wéru magal yu duggé mu diko tej bobu magal gi aksi
1: wa yoy yoy ma koy fatalikou
0: ma bok lol
1: da ngi ñaan ayal day fal mu bax ma yalla ko yalla yeeram
0: def na ko
1: yalla di mustapha mbaki geey seri modou mamad amar yoy ñep ñu ngi leen ñaanal yalla def na tawfiq di san
0: legi nak non la tambalé ba nu dem ba nak dugal ci yeneen liggéey yoo xam ne génn na màggal gi waaye njëlbeen gi moom ci màggal gi rek la tàmbalee woon te it ñaari anam yooyu la woon muy buñ màggalee ba ci ngoon gi muy def defal waxtaan gan ñi gan ñi nga xam ne ay kilifay diine lañ ak it nag bu màggal gi jub see ñu enregistré ay émission yu bari ci télé RTS bu màggal gi jegee mu di ko teg bañ ne ba ca kanam nag ñu dugal ci nag yeneen liggéey yoo xam ne day gën a jëmmal li nga xam ne moo nu taxajug te mooy leeral mbindum sëñ bi ak aar njàngalem sëñ bi leeral njàngalem sëñ bi ak aar njàngalem sëñ bi
2: kuréel la goo xam ne da ngeen koo sos waaye wëlbatiku am ci ndigal ngeen di berndeel roox yi rawatina ci jamono yu màggal gi kuréel gu mel nii ku ci dugg da ngay volontaire ngir liggéeyal Serigne Touba waaye dundal xam-xam kon ki ci bëgg a dugg kuréel gi ana lan mooy porte bi
0: waaw weesuwul day wone bëgg-bëgg bi rek wone bëgg-bëgg bi te ñi ci nekk ba noppi tam xam la xam ne war nga cee mën a bokk loolu rek la ku ci bëgg a bokk nekk day wone bëgg-bëggam rek day wone ne bëgg naa bokk am na formulaire buñ koy jox boo xam ne da koy remplir rek wone nu mu tudd kum doon lu muy yëngu ak wone bëgg-bëggam ci bokk ci wone itam ne bu ci bokkee itam dana tënku ci li nga xam ne ku ci bokk da cee war a tënku waxit nag gan wàll la bëgg a liggéeyee ndax daayira boo xam ne nit da ci bokk nii rek toog ku ci bokk nag day liggéey ab liggéey nag
2: il faut nga am activité
0: waaw ci commission yi ci nekk da nga ci bokk ci benn commission kon da ngay waxaale commission bi nga bëgg a bokk bu ko defee ñu yëgal ko waa bureau bi waa bureau bi ñoom ñooy validé maam ñoom buñ la xamee xam ne itam war nga cee mën a bokk buñ ci àndee ñu yëgal na ne kon mën ngaa bokk daal di bokk
2: kon tudd nga commission ci biir yan lañ mën a jàpp ci xeeti commission yi nga xam ne nekk na ci biir rawatu rayahin yi
0: commission yi mooy boo li ñuy tuddee coordination bu jàllee ndax dafa am coordonnateur général coordonnateur général dafa am ami adjoint am secrétaire général moom it ami adjoint kii nag door a ñëw commission yi commission bi ci ëpp solo mooy commission culturelle ndax rawatina lépp daanaka liggéey ci wàllu googu la jëm commission culturelle kon ci la commission d' organisation et sociale moom lañ boole
2: ci la social
0: waaw commission communication ci la commission finance commission yooyu ak commission relation extérieure waaw yooyu ñooy commission yi ñu bokk ku nekk nag day wax ne ci commission sàngam laa bëgg a liggéeyee buñ ko nangulee dund ko ci commission boobee mu daal di bokk
1: sëñ bi mu mel ni daayira daroo raaxin Serigne Thiariou ak ñaanam moo barkeel doomi Serigne Touba moom day jubóo suñu borom lu mu ñaan yàlla da koy def te gis-gisam day sori ndax loolee Serigne bi bëggoon ci ndulo da ngay seet kon ay at ay ati at siècle ay fan yi ci après ci la ko Serigne Thiariou feeñal mooy dox ba tey nii kon lolu no ngi ñaan suñu borom fayal nuko ci mu melni kon daayira la bo xamanteni manam at mu nekk da ngeen di dajal doomu soxna yi turux yi nga xam ñu bayiko ci yenen turux yi ñew fi ci Touba ngir fekk magal gi jotaay bi mel nonu yeen bu ngeen ko defé ba nopi ba bisu wetu bisu wetu rek yeen wetu ngeen ci xam ndax dajale ay tarika ci benn bitt kenn ku nekk mëna dal ak sama borom jakkal sama borom waxtu lo xamne bu baax lay do do dafa melni rim da ko laaj
0: waaw
1: ni ngeen dégg rishu retu ñi ngeen ci xam
0: waaw lolu ma nga tambalé ci nima ko waxé rek bañ ko ñëkke def rek ñom ñu xey di taggo ci daggu señ sari wax ko lolu ne ko da melni ran lañu jëk magal ci ndax moy lolu ñu am dañ ko soxla won te ñing koy doora tambalé am famatu dañ nek kilifa l'islam yi waye du rek sax ni joggé ci tarixa yi waye sa son islam yi tam ci lañ naka jëkke ci lañ bokk ñom dañuy am délégation di magal ci
1: ay jamaatu ibadur rahman association des musulmans du sénégal
0: rawati wa jamaatu ibadur rahman mo ci rawati lu melne lañu tuddé ris rassemblement islamique du sénégal
1: waaw
0: naka jek dañuy ñew
1: waaw
0: ak amna ñoo xam dara ñew seen turu bop gina bi ñu am ay mbotaay ko melne
1: sa dam jay
0: am dam jay
1: waaw
0: gina bi amna mbotaay gogu dajalé ay imam
1: waaw
0: wa lu ko jitt daan ñew sa am insan naka jek day ñew ñoo ñewum ci turu tarixa
1: amna at mo xamanteni imam ahmed sankey yalla fi yagg te ande wir jël na fi kaddu dawlo yaram bolam yeb
0: waaw legi kon non la won nga xamne kon ñoñu bude retour yi kon ñi tambalé ci nonu waaw oustaz alun sall fogna ay yoon taxaw na jotaay bi di wax ne bo ngeen ñëwé da ngeen waxtaan ak noon ba nopi jox ñu yobbal
1: waaw
0: mom sa bi ma saana joggé
1: waaw
0: téré bi nga xamné waxtaan yi ñi def ci guddigi ci lañ koy bind bu ko ma sa yobbalé da koy day motali waxtaanu ci radio ba dal émission bi mi def ci
1: da koy sara
0: ah da koy sara nga xamné lolu nga xamné taxawal nañ ko fi biñ koy taxawal fi muy lolu dajale ñi kilifé l'islam yi ñi ci nek ci tarikh ak ñi ci nekut ñu bokku waxtaan fi lañ bi ñëk defé yalla dogal na fimne ñi am ci réew mëpp ñi nga am ci réew mëpp fimne ci tarikh bu ci am xew ku ci xewle dara ku ne da def lu melni li nga xamne fi la tambalé association islamique ñoomit dañuy def ay sayna ki di ci wo ñepp waxtaan ñi waxtaan ñepp diko sekk
2: isa
0: gis nga biñu tambulé waxtaan yi nga xamné buñu maglé ba ci ngon gi lay doon
2: waaw
0: fokk na ñaari at lañ ko def xalaat né war nañ ci dolli wénen wo xamné mom xam nga wi mom dañ leen di xamal señ bi rek
1: waaw
0: laaju ci señ bi lañ leen di xamal
2: waaw
0: dama tam ñu wax ci lañ ca gis ak lañ ca xalaat ak nañ ko gisé ñu nak dañu war dañ ci dolli waxtaan wo xamné mom dañ koy sekk dañuy jël ab tombe bo xamne mom day ñor day yittel rew mi bu baba ñepp koy sét
1: waaw
0: da na am ñu joggé ci tarixa yi am joggé association islamique yi bu don table round bo xamne bañ défé ñaar yoon fofu ñett rek lañ ko da tambuli momit baba dañ ko daan def ci suba gi yor bi gis magal bi ci yor gi lañ ko daan def bu magalé ba ci guddii ga nak ñu doora def waxtaan wé nga xamne mo daan jaglél ben nga xamne lolu nga xamne tambalé na fi mom la wax na légui ñu koy def fep
1: waaw
0: té lolu ak boole la boole julit ñi la ñu gëna xamanté gëna duggante gëna jappalante
2: té lolu jaxaso
0: waaw té lolu mom fokk na né fi la tambalé waay ñi ngi sant yalla nak bimu tassaro ci réew mi ñepp diko def ñepp diko rafet mu jur ci réew mi tam nak lo xamne jamm
2: rek ya ngi tuddu legi bu ñu génné téré ci magal gi tuddu ci oustaz alim sall génné téré bobu ci magal gi lu mu wundu
0: wa moy waxtaan wi ñi waxtaan waxtaan wu ñi def ci ngon gi wow dañ koy bind
2: ah jëmi waxtaan bi
0: waaw dañ koy bind mu doon téré ki waxtaan teunk ko mom xam nga waxtaan dañ koy teunk
2: waaw
0: du mëna wax lepp detaay waay da koy teunk mu doon téré ñu sédélé ko ñi fi téw
2: aha
0: waaw nga xamné kuy dem da nga mëna yobalé walé téré bi nga xamné mo amu waxtaan yi tam bobu nak Oustad Aliou Sall mom dafa dan sukkandiko ki diko gëna tass mom diko gëna leer
1: ci émission yi
2: kon amna ay kutub yo xamne xeyna tassaro na yo xamne yeen ko produit
0: wa bañ tambalé ba légui rek bañ tambalé ba légui mom ñi ngi def lool xamna bu fekke xeyna bu dut at mu ñëk ma dal nga xamne bobu mom bi mi taxaw ak magal gi da jégué lool waxtaan yu amna waye bobu mom jutuñ ko na mol bind ko ni mol ko waye la ci top mom yépp dañ koy bind diko mol diko sédélé jëmmi waxtaan yu ñu def ci bisu magal lool nak dem na bay soppi ko am ci moy waxtu yu ñu ko daan def ndax taburon bi dañ ko daan def ci yor bi waxtaan yu koy def buñ magalé ba ngon te guddiga dañu dem ba gis ci ay khat ndax gan ñi nga wolé ci yor bi buy nopi tout soir dana wess buñ jël waté ge nga waat len buy nopi mom fajar day jégué lég lég buñuy nodd gu ñëkk ak yoy lañ fi jogé
1: waaw
0: te buñ xeyé wara débat ci cérémonie officielle bi
2: waaw
0: lu xamné 10 na buñ démé ay at dañu xamné lool 10 na
2: waaw
0: ñu né ko nañ ko def nuy tax mu gëna woyof ñu né table ronde bi nga xam da am suba magal bi
2: waaw
0: lég dañ koy andi buñ né ëlëk la magal bi ci ngon muy tay ji ci ngon bu soobé yalla
2: dom tay
0: buñ julé tak san ba nopi table ronde bop ci lañ koy def waxtaan yuñ daan def buñ magalé ba te ngon ga ci guddiga mom lañuy def légui ci suba magal bi ci yor
2: ci yor bi
0: nga xamne bala takku san dal gan ñi danañ mëna nopi ci programme yépp mëna dalu mëna fex mëna dalu ba bëssal ñu daal ma dem ci cérémonie bi
1: kon oustaz dama ni suma déggo oustaz moy gan ñi bu ñëwé dana am benn ruh ak benn jëm ndax barab ya leen dalal lepp lu jëm ci walu ci ranga da leen fa fekk waye li ëpp solo ci nit te serigne touba loolu taxon ko jog moy bané ruh té loolu xam xam mokay maye waye gis na ni manam jotaay yu ci dañuy gis ni étranger yi dañ ci commencé tab bi
0: waaw
1: gis na ci ay malien gis na ci ay guinée bissau burkina faso côte d'ivoire ñu joggé france ñu joggé états-unis ñepp ñew bok jotaay bi suñu mbokk mauritanie yi tamit ragné ko nañ ci lool danaka ñom sen délégation sax bu duggé salu dé la di fess lolou lu ngeen def ba ñooñu tam ñu bokk
0: wa non tam xam nga biñuy def baraw do yaane biñ fi nekké mom rek ndax bop mom rek ka fi ne biñuy tambalé lolou daan biñuy sosu mom rek ka fi daan def yoyu ci magal gi di 2002 di Seigne Sallou joggé mu jog 2007 Alhadj Barre nek khalifa magal ga ca top rek da am ci biir 2008 ci la taxawal li ñu tey comité d'organisation du magal di comité bi ñëwee nag moom it yor magal gépp wax ne Raoul Diakhine mi fi fekkoon mu ne fi moom te yoroon lépp lu jëm ci wàllu xam-xam ci magal gi kon moom da koy féetale loola ñu di ko ànd ñoom Raoul Diakhine moo koy taxawu ci ron nag comité d'organisation bi booba itam lañ tàmbul nag di def luñ daan tudde ay colloque ay kolok xamna dafa dem ba mujju sax
2: waaw
0: ay ki am ci waayet dañu bëggoon ñetti at yu ne ñu def li ñuy tuddee colloque international 2011 lañ ko njëkk a def defoon ko King King Fadou Palace fële ci Dakar colloque yooyu buñ ko daan def dañ ci invité ñu jóge bitim réew ñu bokk ci réewu arab bi réew julit yi daal réewu arab ak ñi dul arab ak ñu nekk ci réew tubaab yi yeeg
2: waaw
0: maanaam julit ñi nekk ci réew tubaab yi julit ñi nekk ci réew julit ñi ñi arab ñi dul arab ñëpp dañu tane invité ñu ci bokk lool mo woy nak ba negeni ba mujju bu colloque amut itam dañu ñenti invité dañu invité borom xam xam mi julli dina ci réew ci aduna ci ñuy ñëw kon wa afrique ñoo ci jitu dem ba gannaar ñom nak ñom yor sen danaka dal ñom dal dañu bok ci magal gi ñom
1: waaw bu wolé sen passif
0: dañu bok ci magal gi ba sen dalu bop lañu yor ke Seigne Touba ga lañu wax héliport ñom lañ ko jéglél am nañ sen programme yu bop yo xam dañ leen ko défaral ñom fi ne fogg na suba gi ni ku dem fek da nga fek amna nadwa bu ñuy def waaw bo xamné Sénégal ak borom xam xam Sénégal gi yu Mauritanie taxaway biñ am ci comme blé arab waaw fi ben non dal
1: waaw
0: ñom taxaway bu rañiku lañ ci am ñom
1: ñing ci ndogel seigne Cheikh Bousso seigne Moutalla Bousso ah seigne Moutalla Bousso taxaw ci taxaway bu rañeku
0: taw na taxaway bu am solo sax
1: waaw
0: momit moy ci rub gannar fi
1: waaw
0: moy ci rub gannar
1: kon ñom fi doon ñinga ci héliport ba am seen dalu bop
0: moy seenum dal lutay nak luy xew fi bu jotay ngeen len ñu ñew bu fekke fenko wu dal bu fekke fenko wu tak ñu fay def dara ñom lu benn waxtaan yi may wax ni bu jotay dañ len di andi
1: xamna dana ci duggal lu xorom suñu ben collègue bu nane soxna Fat Sar madam Diop seigne Moutalla Bousso do ko ne ko nari nun suñu togg yi ni lek nari nun duggal lek seigne bi da bëgg ku fi ñew yi ak tawfiq non la ko dañ lay jox wañu ay Fat Sar bu ni expliquer bu ni monsieur Guillaume ki day xorom lol wa pour lo ne di magal lu ne ngi ci bu ko defé ne nari dañ bëgg lol dan ke madam Diop machallah affaire bi amul bi ak ki wa yoy da ngay gisi ablaye manam gan gi ñew touba fexé nan ba lamu tam jëfëndiko ci kërëm sax bu ñëw ci dëkk fekk
0: waaw
1: da ngay dem ibou tarxiy ma show spécial ñu gisi at señ youssou diop ablaye da ngay gis sëriñ bi am gan bu joggé ci am réew ndeké ibou tarxiy fexé nan ba xam mënu réew momay su ñëwé buñ ko dëganalé ba nopi duggal ko nga xamanteni bu démé bay barkélu da nan mi attends li man mom la mëna min wa kon délégation mauritanie bi su fekké ni joggé mauritanie ñëw yow min nga mauritanie surtout sen tie bobu nga xam do am jimbo day neex lool wa yoy yeb day bok day wonni seigne touba dal mo yatt ginaaw allahu yansuruni wal khalqu tatba'uni fi barri wal bahri zanafin bila darar
0: rajab lool lañuy jëm mom ñer lool fuñu tallu dañuy jëm ñomit diko gëna rafetal dal ba ko fi ñew ku nekk rek do yektum rank dal sankam katam do yektum rank ci
2: walu serigne cheikhuna xamnañ ne jamonoy magal gi yeen da ngeen di bayyi seeni keur te yeen ñi kenn ku nek sa keur ay gana nga fa waye teewul da ngeen leen di bayyi ñew fete ci keur serigne bi ngir taxawu liggey bi lool naka ngeen ko tenir ak luy njariñ li ak volonté bobu ngeen am
0: waaw ab liggey la rek liggey la rek li ñu tuddé xidma rek la ci xidma bi la rek
2: xidma la
0: seigne mustapha am seigne bachir
2: waaw
0: mo ngi doon kilifa ñun ñep ñun ñëpp mo ngi doon kilifa ta bu fi nekk da daan wax ne bu magal jotté mom ku ko saxal da ko fekk ke señum laat
2: ci ski
0: nga am non lan def
1: mom da melni sax der yi ñu tak ni ci mom la tambalé
0: ah wa xam
1: na la xassay gi mu daan la xassay
0: xam na ke señ monsieur ci bop
1: jël kala gi tak ci ndig gi
0: ke señ monsieur ci bop da mel lool mom yag na ci ñom waaye kon rek ab ki la xidma la rek xidma la bo xamne ya ko tanal sa bop duggal ci sa bop bin soppé waxtu yi nga xamné daw waxtaan yépp bi tak sand jot matna amna kuma koy wax dé mu xam barké dé mu néko ñaar fukat ak nangam ñi wess daw la ma ci géw bisuk magal ma sa fek sun kër
2: Allah
0: mag ñi nga ñikoy ñi ñi mako bokkal diko def ñepp itam non la demé kon bu tambalé ci jëmone señ Saliou ba daw la nu gëma sa fekk suñ kër ci bisu magal bi ci ko jitu mom waxal wuñu day mom balay gi dunu fa fekk
1: mais señ bi yeen seeni gan kon min na lol ci yeen
0: waaw
1: manam yo sa gan magal du la gis
0: du bari
1: té lol yeen ko roy ci señ Moussa Moussa
0: Bissou du bari xana bu lu melni dembu da na ñi bi ci guddigi
1: waaw
0: ak ay 1h 2h nit man na gis ci digënté bobu xeyna wala bu ñu xeyé
1: wa señ bi jëssner bi nga ñëw ci magal gi na xana soxna ci wone té gën na wala
0: ah ni nak mo ni nak sama doom ni jaay mo mako jox
1: ndeysaan waaw
0: ju bëgg doon op sang
1: waaw
0: ju bëgg doon
1: ab sang
0: tambulé ko nak néna ko am nga 25%
1: té bu bu digëni manam yeen seen jabot sax min nañ ci yeen yoro do magal
0: lol mom xamnañ dal non fi lañuy magal
1: nissan
0: xamnañ ko lol mom ñepp xamnañ
1: am ngeen ay woleri ay soppé ay bokk yo xam day ñew seen kër
0: waaw non lol la nak
1: nissan
0: lol la xamnañ ko ñoom itam
2: ci rejeuf yaay ma xamna ñoom amuñu jot su ko defé dañ koy yewi rek
1: baye
2: ko mu def dernier message am ñu taxirlu señ mbacke abdourahman momit ak li dess ci waxtu yi kon nak ñu bayyi la nga def rek sa cadeau yu mujju lan ngay denk bokk yi
0: xayam matul tout ci teunk moy li nga xamne rosane da koy def nak li ñu wax yépp da naka ci magal gi la yam li ñu wax agun ci magal gi la yam ak loju ci magal gi waye wax nañ ne mi ngi yëngu ci yeneen yëngu ndax li mu taxajok moy leral ñangrem señ bi lolou la ci am solo lol nak moy mbindum bopam ñu diko mool ci anam go xamne adina sepp dañ ko mëna jang xam nga mool yi ndan mool fi moy suñu mbindum loxo mi lay doon mo xamne ñepp mënuñ ko jang nun noko mëna jang xeyna wa maroc ñoo ci tané wat buñu jallé wa ganar bo yeso fofu duñ ko mëna jang yoy rek lañ daan bin xasside yi diko mool mais nak dañ koy bindé ci mbindinu machine yi nga xamne ñepp dañ ko mëna jang ta lum laacc ay leral tam ñu boole ko ci lolu def nañ ci lu bare bare masal ko ñaan def nañ ko ko moon nañ ko ñaari yoon al dewor nafis moon nañ ko ñaari yoon muahibul qudus moon nañ ko ci yépp ci anam gi ma wax ni mool nañ ay denkanam denkan yim def tan nañ ci yu bari dajale ko mool ko ay hikamam moy wax yoy muy wax di ci teunk yu ñu bari bari moy dajal nañ ci lu bari mool ko tassare ay tontom fatawa ay laaj yuñ ko daan laaj ci diina muy tont te lu ci bari naari daan ko laaj dajal nañ ci lu bari momit mool ko mool nañ ay jaar jaaram ci bopam ndax waxtaan yi ñi waxtaan ni da ci am fuñ tollon fo xamne dañu jëlone ay jaar jaaram am magal go xamne yoonu geej gi lañ ci doon leral go xamne yoonu gannaar wi go xamne nim nekké ci yeen ak ñaarem ak go xamne lu jitu muy dem ci geej gi la won ñu boore yoy yep nak def ko ben téré tudde ko abdullah wa khadim rasul nga xamne dafa teunk dafa andi kon jaar jaari señ bi lepp lepp lepp lool tam def nañ ko adu mu bi ci ar gi ma doon wax ne ar ñangalem señ bi itam moy ñi nga xamne dañuy bind dañ doon bind ci señ bi ak ci yoon yu lu joonu lo xamne du nona momit ad yu mujj yi amna téré yu def yo xamne dañ ci leral yu joonu yoyé ñu doon ñu wax lañ ca wax ak la ca am deug deug kon yoy yep liggéey lañ def yaan ni liggéey yi amna yu ci tambalé tek ci France amna ñi yéne itam tek gog lu gëna yaatu ndax day tax rek ñariñ li gëna yaatu
1: jërëjëf sëriñ bi ñu lay sant baax xamna ni tay mom xat ngeen lool bu fekkante ni magal gi seen waga duñu leen mëna gis ngeen may ñu tan bi ci rajo bi ñu leen sant baax baax tay ñaan sa sang bop am 25% magal deen yalla am 50 ba ca top 75 benen ba ca top 100 mu yag fi ci ande gos rek non ko xiar baax baax ñu tuddu mom
0: sëriñ jili ñang la tuddu
1: sëriñ jili ñang
0: dami sëriñ mohamed mahmoud ñang
1: moy borom daara je ci escarpe bi
2: waaw

0: ci dara lolou nak serigne bilay ñew bolé ko dal jangu yu bari tassara won ci rewmi ba mu woté dañ ko wuy ci jaxaso ba melne musuñu taggo santi yi deg fepp muy santi doomi soxna digënté job digënté lo digënté silla digënté busa ak santu yu mag yoy ñepp nga xamné ay talib jangu ñu xamone la tay ñepp am nañu penc ci mourid gi
1: ay gay ay jaxati
0: jaxati muy mbakol makori am nañu penc ci mourid gi ngir lan woté bobé lañu wuy ci bañ déké fekk fi lañ nekkon ak mbax la sëriñ bi yobulen ci gën
1: ci li gën
0: yobulen ci gën ni ci bax lañ nekkon way dañ yobulen ci lu gën bax nak bax na la way gëna ko gën
1: waaw
0: légui lolu bokk gogu nak da fay dess ñu jaxaso ba nga xamné tay ko fi gis ñun ñëpp ay mbokkum lañ ay mam gi sante jaxate mam gi sante lo am mam gi sante busu am mam gi sante mbak am mam gi sante nga xamné nit ki ku jëw ci ñoy rek jëw na bofo bo talalé tout rek dajé semaine bokk lolu ci liggéey la bokk
1: waaw
0: da faral di wax né mbak ak busu bi nga xamné nit ñi day japp né mo suñu taggo ñom jollof gi lañ dajenté jaxaso fa ba mujj légui lu ñu taggo lolu nak sëriñ bi da ko suqat ci woté bi mu xamné ñëpp ay bokk lañ ndax sun borom moone innamal mu'minun ikhwa mbokk ak pass pass da ëpp doole gën reey ndax moy mbokk gi nga xamne day sar ba yowal xiyam
1: deug la
0: waye bu de ci aduna bu yeen bokke kesse dal te bokku len jikko bokku len pass pass bokku len gëm gëm bu aduna jeexé ngeen jeex mbokk gi jeex
1: deug la
0: bo ëllëgé nak way tan nu fawsu zuwijat
1: waaw
0: ñu bokku nuñ mel bokku lañ doon def ngay bokku fuñ dëkk waral sëñ bi yar nga xamne mbokku dal gi baxna lool waye mbokku pass pass gi ko ëpp doole ndax du yam fi mom bo legge nak fi da no fi xafé sori fala ansaba
1: ya ilaha illallah
0: ay fi ci adu nak dañu digal ñu jokk mbokk yi sallallahu alayhi wasallam non won ghayr an li num ko xati won sa abul luha bi balaliha ba mo waye quraysh la ñep butun yep wolé ne kay lañ ci mu yalla digal bu ngeen wuy ci baxna bu ngeen wuy ci win nak amna ghayr an li rahiman mbokk gi mom sa abul luha balaliha waxna mbokk yi mom na ko sam donti ñewulen tax ndigal yalla
1: deug li
0: war sa baawé mbokk don duggulit dañ la ko sam lo jokk lo lako kon lo am solo la serigne bi loolu la jangale mo waral nga gis fi bu xawé amé ñepp ñew lélé sax gis ñu wax duñu julit ay bu ndike dañ la di taral ndax lan ay nit lañ te doom adama nit la yalla fonk waxuma la nit way borom ruh ci bokkum la yalla fonk sallallahu alayhi wasallam neena fi kulli kabirin ratbatin ajr man ko waxon ci ke fekkon kelb bu mar mu fex bam nan
1: bisat
0: yow dafa sam na ci la ko yalla jéggelé sahaba yi nek kon malay tiyaba nga ci woné rasul tay woné tiyaba nga ci motax ku ñew fi bo diké dañ la taral ki ngeena bëgg nak moy ki doon ab julit gëm yalla ndax su baba mom sun ñoo bokk ñi ci dess nak dañu bokk aduna ñi ci dañu bokk pass pass bokk aduna la bokk alakhir inshallah
1: té sëriñ bi non la ko jëmmalé won digënté ak kilifa diiné yi ku melni mam alhadji malik
0: mu day yalla day boole mbokk ñu bokk muy bayam ba nopi doy mbajena c'est so baye la ci alhadji malik waye soxna jaara bajel la ci alhadji malik so mbokk gogu deugal serigne njabot it nonu sa jabba sis mi nonu ak serigne alhadji mansour ñi nga xamne soxna safiyatu mi seen wayjur ngagn khadim ko jur khadim mbacke moy neew
1: lisan
0: kon bok ñu deugar bok yak ko xod la ko xamne da ko don soxat
1: te ñu xew mu yeble ñom ñu ko mësa sam
0: dañ ko don sam nak jek dem lent dik ndaw yi lu xew ndaw yi dem
1: mais serigne bi kon message bi ngay lancer pour ñi nga xamanteni ñoy talibé njabot gogu ñu xamni mak ben la noon ban message day nek
0: mi la moy nañu xamni ab toll la
1: waaw
0: ay jeure ñu ne ci toll bi
1: waaw
0: kenn ku ne fexel fa nga nek set bu toll bi set ñep am ndam bo legge ñom mag ngi resetal nañ kenn ko fa nga fete won ku dik do la nga xamne ay mbeur lañ dafar nit ñi yar leen tek leen yobul leen ci yalla bayi leen fi ñu tassaro ci rew ñu def ko jambar gi xowru nek imam jambar gi ni moy fexé ba bayi fi jexé fi ñu nek hakim da waxon lu am solo neena do ma dama jo meena don ci fatlu ngay mujj bo innamal mar'u hadithun ba'dahu fa kun hadithan hasanan liman wa fexel bo fi joge bo legge ñu ne diwri mo fi dafa li mo def li
1: mais sa mbake leen nga dekkul naan tambali ci biyam ci señ bi
0: waaw bokk bo djiblo ne señ bi moy ñep moy señ bi ak ñi bokkon ak mom lañ doon dox bo sambal ci yank señ bi ndax señ bi mom fu lu bax baxé ma nga ci biiram
1: waaw
0: sa bo tambali ci señ bi bo démé keuru diiné gu né da nga leen wormal da nga leen sutural da nga leen fonk ndax ñoy señ bi ndax señ bi non la jëf leen tek ñom
2: barkal jërëjëf yaay ma xam na
1: waaw
2: señ bi waram nañu am waxtu gëna sakkan wi tuuti
1: waaw di seen waaw
2: ma sha Allah fi mu tollu ni amna solo trop kon lañ lay bayyi rek su ko defé
1: waaw señ Bakay señ Bakay begg nañ.

0: dañ ko waxon ne condition yi bo ci remplir rek ñu japp la
1: wa
0: mu sant yalla
1: ndax jappel amatul legi
0: jappel amatul
1: legi nak biñ démé ba andi wara inaugurer train bi nak defar wagon yu rafet yu wert wo seigne modou sa dawal ko ba fi ñu duggal ko ba ñaarem gouvernance kéro tatagal nañ seigne modou sa tatagal yo xamni must am ci sénégal door caléron yi seigne bi mu dal soxyi tak
0: waaw
1: seigne ñu tek seigne modou sa ta kaw
0: ski
1: takal ko corwa le cede deneur ne ko ne jambar ngi ni borom fi te ngi ni borom xel ngi ni borom xam xam ngi ni parce gore ngi ni ramp leena tous les conditions caro lañ ko def seigne modou sa
2: te bobu ak yu bari wul ci sahir
1: 40 ans la am gone 40 ans munta tabax ne keur baye fi ni al barakatu lil mutabarrik al barakatu mahal akabiri lolu bi seigne modou sa bobu 40 ans
0: legui de 40 ans mom da ngay japp ndar
1: war taw xum ne da ngay gis ko nan bu pa bi ki ma seen numay def
0: seigne
1: moussa waye biñ koy wax ne ko seigne moussa sa bis bi ñu bari bëgg nañ ko tém nañ ko am mune momo bañ xamone ay jama tollu duñ mako defal musta selaw ci jang alcorane seigne touba lañ ko digalon neena bo buñ xamone ay jama tollu ak la ci yalla di wax yeefari duñ mako defal
0: man aradul qurba bim mawlahu falyaqra alquran la yansa
1: wallahi
0: ski
1: baba ne bo lol tata bay wa ci gatal kero lañ tambali nak ñu door ak waaj nak ngir ta xeer wi le 4 mars 1932 ci lañ ta xeeru jumaaji
0: ski
1: Seigne Moussa na galan ko ri bari amna ko ci daari sas
2: Seigne Bassirou ba la ngay dugg fofu ndax yaakar na ne fi nga taxaw ni dafa am solo ci lan moy tarikhu jumaaji tambale ko ci beug beug Serigne Touba Khadim Rasoul bi mu nekké ci tukki bi amone yene samp ay bant ngir julli Touba bi sampi ko ne ko fi julli xewu fi ci la defé tawassul ñaan sunu borom defal ko ay jaaka yo xamne kën duko sampi ñu fayé ko jumaay Touba ji ak jumaay Ndiarem ji lolu muy lu am solo imam dama bëgg nga jangat fofu jangat bu am solo ndax dañuy gis fofu pass passu serigne touba ak bëgg bëgg serigne touba waye dañuy gis itam liggéeb serigne touba ci njaboot gi ndax serigne modou mustapha mi nga xamne mo yeggale mebetu cheikhul khadim bi ak boba ci 40 ans dong lay tollu ci walu sahir si ak jamono ni mu tedde won ak condition yi ko touba bi tegal waye mu xoss yépp traverser ko jall ba indi ray bi delu wat ñu diko tatagar jurbel lolu yaakaar na ne pass pass la liguey seigne touba fess na fofu imam
0: wa pass pass na bo xam ablaye liñ ci jangé moy détermination li na détermination muy himba
2: oui
0: dafa am solo ci nit moy yité manam seigne bam nekké mbacké kadior bakkar rasulullah feño bokku na jëm ko waxon ne ko rabbi ashabaka bil himma yité joju nak mo tabi cheikh mudou mustafa karim ñeen fu kat nga song ab liguey bo xamanteni condition yi ben bu ci deug deug serax la nga dem ba sant yalla ci muccina ci japp lolu passif la légi nañu ko ci am 40 ans sa bay nek sukurat ne la bo ma fatou oufal say rek kep bu fatou bu bis bi delusé nga gëné say rek kër ci lolo xew légui bari ne ko xamanteni bi nga amé ñeen fukkat la sa bay doon def faskéni wo ko def sa bay yoron rakam ju jigen faskéni wo yo sa rakku jigen sa bay yoron ay rakam faskéni wo yo sey rak sa bay da na xey ñëmé jël nga dajo lu ne way yow yima roy la way bu ne si mun mustafa karim ngay gëd sa loxo wa légui imam ñum ak ñooñu ñu bax ñooñu est-ce que tuddu sen tarikh ñu fétassu rek ni est-ce que mo ñu sun waré ñu talibé ligéy mel nonu kuko songu ci at yu mel nonu ak jamono yoyé ak SIB nga dem jaayanti ciép jaayanti diwlin lepp nga remplir ko mel ni lolou discrimination lu bo xamé té damay japp ñom royu kay lañ
2: do aussi tuba ci biir ay waxam néna tuba bi daf ko conditionné né ko ñi indi ray bi ku ci nek ciéb ak yap ngay lek manam dañ ko conditionné ba li ñi lek sax dañ né ni lay démé té ni lay tollu
0: wa ciéb
1: ciéb ciéb jamono baba ciéb yomut
0: serigne modou nga mu néna bi nek ci sen chemin bu di jang buñ ma san añé ciéb du ndaxasu
1: dédét
0: buñ ma san añé ciéb ndaxasu
1: man mi di wax yow rek
0: da ngay bayyi non sa loxo diko fon ba xet gi dem
1: man mi di wax yow jarna ci
0: hein
1: kayal gi ma don jang
0: waaw
1: baba kër yi ni wo fay togg ci kër gi ñi togg ci buñ la fu ñëne ba nga añ fa mom ngay ñibbi sax loxo bi non ci dal jay do ko rax la seigne moussa bi ñu def lolu
0: waaw
1: bobu pour nga lek bare gi yomb seigne moussa effort bi mu dik def seigne babakar xamna dañu ñu nek ci juma ji
0: waaw
1: mais bi seigne bi nelawé biñu andi ko denc ko touba ba delu ndiarem
0: waaw
1: mam tierno daf ne ko sa baye abdoulid la won abdoulid bu joge nek mirage seigne moussa dafa jog taxaw ne ko keur lu ne mana taxaw bam def jeul lan jeul nañ wax ñaat la ma fay ko ñu sét li ci kër gi lepp dund bi ñu tollu mu fay neer ci la ne liggey baxna lool ndax bobu fekk na tundor gi mu yor fi fukk ay sax yo xamni ñi may wax xam nañ ko sax mu ne fukk saxum fukk da def lu neew lu upp di tone dug neena nak ñu tambali rek sax mu jeex rek ñu bojj meneen andi ba mi la tan jeex na di waccan bi fi seigne modou seigne touba joge

0: askam yépp soxna may
1: waaw
0: mom Seigne Touba néna defoo ne Seigne Moussa Seigne Talibi bàyyi la ne lekk naa ba noppi bëgg fam fam mu taalal ma sama kol ne ma fomp si Seigne Talibi bàyyi la
1: ufrakam yépp
0: ufrakam yépp kudu Seigne Bassirou doo Cheikh Mahamadou Fadel doo Cheikh Mahamadou Amine doo Serigne Abdou Borom Dërëm Seigne Moussa la defe lépp moo la jàngal Touba Kayel Seigne Moussa ko sanc 1922 sama maama ko sancal Seigne Moussa bi Seigne Moussa jàngi 1934 ba ñëw fekk Seigne Moussa toog jotaayu Seigne Touba teg fa doomam Serigne Mbacke Madina dafa gor Madina yóbbu Serigne Mbacke Madina jël dëkk ba jox Seigne Moussa kàbbu koy Seigne Touba la fa yóbbu ne Seigne Touba ngeen toppee mi ngi nii bu ko fekkee ne dama fekk Touba kër gi ci mbuur ma jox ko Seigne Saliou noonu rakam yëpp noonu la defal kenn ku nekk daf laa taxaw Seigne Moussa moo ko jàngal ba risaala
1: waaw moo tax man la ndax danoo war a ci SK kepp
0: déedéet nit boo ko ruyul mënoo jëriñ ci moom
1: dëgg la
0: Seigne Touba bi ne ko maa wa cheikhuka daf ne fa kullu man lahu fa baani li kullu man lahu maqulu anna wasilati huwa rasul
1: wa rasul
0: nee na képp koo xam ne ki am nga xel xam nga ne yonent mooy sama sëriñ ndax ni may doxee ci moom Seigne Touba fekk fi yonent bi ni na ko woon daan ba doon xaadima rasul lu ko may est ce que boo ko ruyutoon daan na ko doon ñun nan lañ mën a bëgg Seigne Touba gis njabootam gi ni ñu def Seigne Touba Seigne Moussa mii ñu lay wax
1: waaw
0: ak Seigne Fallou daawu jaar ci turu Seigne Touba ngir war maal
1: ku baax ki
0: Seigne Moussa ku baax ki la wax Seigne Fallou di wax borom baraaj bi Seigne Fallou nekk na Touba gi ñu andi Cheikhul Khadim am fi at ñu mutu taxaw ci barab bi barab bi ñu mu faa taxaw soxna may poste croix bi ci la daan yam ñaan daana wax ne Seigne Touba ji ëpp naa àgg ci barab poste croix bi ci gannaaw kër Seigne Touba bi léeg-léeg fi la daa ñëw taxaw ñaan waaye Seigne Saliou buntu këram daa taxaw
1: waa yaaram yaaram ñun dañuy ñëw ci photo bi di barab bi di photo di stamp
0: am na ñoo xam ne Seigne Touba doo ko nañ agsi ci moom Seigne Touba am na ko bàyyi julli toog buntu këram mën a ko gën abal ma sama kër te daa tardé waxtu juróom képp waxtu mbooloo julli mbooloo mën ko demal ba saate nga dëkk fa waaye sama kër gi maa yor nañ ko bokkat yooyu buñ ko doon topp da ngay xam ne riir mi ak rëg-rëg ji nag ku ci defee ne ci la Seigne Touba nekk nekkut foofu de Seigne Modou Sall mii bu fekkoon ne Seigne Touba ndax Seigne Touba Modou Sall daana wax ne Seigne Touba ma jur te dégg naa ngërëmam bu ngeen demee ci addi yi naari góor yi dee suma fa ëpp naari góor yu ma joxe ay at yum nekk tundooti yoo xam ne bi mu ko sanc 1914 ba ni fi jógee ba ni Seigne Touba jógee at mu ne boole na am mbayam ak kaay mi jur Seigne Touba boole ko ki fas di yóbbu te nee na dégg naa ngërëmam moo ma jur waaye man Moustapha Juba ma doy jub rek wasalaamu ala man yatabal huda kon loolu dana war a war a yee nit ñi ci ne di màggal si jël addina teg ko ci sa bopp wane ne lekk ga ak naan ga moo la fa yóbbu waaye ki nga xam ne mag bis bi ñu koy defal bisub coonaam la ko tàmbalee woon war ngaa bàyyi xel ci ni pas-pas bi mu amoon moom laa war a am ngir jariñ ci moom ndaxtu ko amul ci rasulah sa sallam ngir rëggeeli ko ba am bii ba ñëpp di ko màggal kon yow mënoo ñëw nag bàyyi loolu lépp la mbëggoon lépp jël sa bakkan teg ci seytaane la omat nga ñëw na nga jël Seigne Touba mënta nekk
1: mën Seigne bi yow mi dëkkee Touba màgge fi yaru fi xam nga ni doomi Seigne Touba yi seen jëmmi yi juma ji miinoon na ko
0: lool
1: daan nañ fi julli si
0: lool
1: bu ma sànni dégg noddi surtout juma fii leen daan julli si ñoom ñëpp
0: léegi nag nañ soo xam ne ki naan du ma dugg saxaar yaru sama bagage Seigne Touba gàddu na ma def Seigne Touba wax kenn Seigne Touba nee na rajaul jannati bi xayri taxari fi sunnatin maahi qururun yaati yaakaar àjjana ju antu jaamu yàlla gu tegi sunna waruguy dikk la ku xam fu àjjana joo xam ne ji am na te jaamu yàlla bokk ca ku am xam fu mu am demal wutu ko amul fii fi ahmadou
1: ba léegi lan dañuy gis jàng ni maanaam doomi Seigne Touba yi wala xalifa Serigne Touba yi ku ci doon xalifa si yitte ji nga xamante ni moo gën a kawe mooy sa jëf yeen ci jumaa ji
0: waaw loolu dañoo xamoon
2: loolu danañ ci ñëw Seigne Bassirou
1: waaw
2: daga tolloon ci Cheikh Mahamadou Moustapha bi mu toppee procédure remplir condition yi nga xam ne tubaab bi tegal na ko ba war a tàmbali jumaa ji nag dañ lay bàyyi foofu rek
0: waaw le 4 mars 1932
2: waaw
0: boobu ak bib moo nekkoon fii ku ñu wax yërim sow moo dagg bib gi Seigne Moustapha nag daa di woo mboolem rakam yépp ak taalibi Seigne Touba yi mag yëpp ak Seigne Mbacke Bousse ñoom ak Mame Cheikh Anta ñoom ñëpp mu ne liggéey bii la ma Seigne Touba santoon danaa ci def lépp lu ma am lu ma waay jox danaa la ko ci defal daa leen ceeg dangeen liggéey la boo xam ne ku ci feeñ dootoo nëbb ku ci nëbb dootoo feeñ ndax borom kat moo wax ci xasidaam ne wax fir li man banaw bina aha rafiix wax fir li man amaruhum bihi jamiix dama ñaan sama dootoo dafa ne yàlla na nga jéggal ni nga xam ne danañ ma tabaxal sama tabaxe bi ba mu yëkkatiku waaye na nga jëggal ña ko digle nag wala jamiha man ahanuhum ala binaiha la si bi fadlika ahla ak ña nga xam ne ñoo leen ci dimbale loolu taalib yi da ci dugg ku ci sa xalaat dugg ku ci sa pexe dugg ñoom ñëpp ñaanal na leen ngëneeli yàlla suñu borom keroog nag la te xeer wi daal di jang ay jojje seigne touba jangon ci juma ndjare wi ziyar fo ibrahima qawahid min al baytu ismaeil rabbana taqabbal minna innaka sami anta samiul alim tafli ci sima bi tek door cheikh mohammed fadil ñeu def non cheikh mohammed bashir ñeu def non seneen cheikh ci def non legi bi tambal ci la nek ba 1900 guerre bi déclaré 39-45 adina lepp taxaw ci la nak fi ñu tollu jamono yi ministre yekiti wal legui bi tollu fekk boba ku le nañ yenn ki soral bi tamit jëgna jëgna lu upp mamet yenn soral yi jog nañ ba nga xamne da naka dal fo taxaw seen ku le nañ li ci upp ci juma gi fofu nak fi le legui bi taxawé ndax boba adina ci demena no xamne ni doone ki man seigne modou sadj bopam ñaari auto la amone bimu deme ba jamono ji metti lol ci digeunte bobu ben colon la wolu fi ci ndiaré mu ñow bobu ku ñox inman pal mo fi non mais amna ay action yu neewon fofu ay tubab mu ne ko dama bëgg sama ben auto bi limay digé yow boko mané nga défal mako ma jox la ben auto mu ne ko lan mu ne ko rek ma andil auto sumul ma sédélé auto sumul sumul moy mbokk muñ wal xamna gaay yu ban ci gone gone bo lay waxe sumul luñ ko xam ma sédélé ko fuk fa na juroom nga andi ma ben ba nawet wacc soko mané ma jox la auto bi mané ko lolou dana ko man seigne bassirou ak cheikh ma seigne cheikh gaynde farma domam buñ ko déggé japp na lolou dafa niew ci ñugo auto bi ndax bu auto yi bari wut ci yoon bi ñëwé ñu waxtaan seigne moussa ngir yebbi ko ci lolou seigne moussa bi ñëwé seigne bassirou nako waxal cheikh waxal mu ko dégg waxal mu sama kilifa la seigne bassirou nako man dé dama dañu jappone da nga diñu defalante tuba bi ci auto bi dafa xawa niew ndax ñaari auto rek na ci kër gi waxa waxo ne mo na bari jog dug ci bir balem abdir ñoomi ñu tok rek bëkk neeg bi dem ah señ bi señ bassir ak señ cheikh nga tok batay bi mo na ta liggé nako man ko bassir da nga may bëgg bet dimbalé ben talib bi señ tuba mo mo gënal auto bi dimbalé ben talib bi señ tuba baba jamono ji metté nonu mo taxon nak liggé bi nonu arrêté moy atum jëg ba boko déggé moy adiyé atum jëg ba ñu jëg guuy di mu jidi ko jaay tuba bi di ci am ñu dundé gis kër go xam ni yéré du fa nek boba mëne suta yëkëti tabax lu toll non amna ñoon sax aggo nañ ci ak mom ci ne seigne mourou sane ko da xamu tabax waye limu sembu ni buñ ko doon lak kep mëna ci ko lak waye lam ñen ci tontu moy man de xawma tabax waye ñu ëmpul nañ seigne touba ndax seigne touba limma wax ma gis ko lima gis ko la gëna gëm té xamna né dana légui nak ci lool nak ci la liggéey bi arrêté ba 19 juillet 1945 cheikh mamadou moussa waccu liggéey seigne fallu tambali wat liggéey bi nak ba 1963 liggéey bi ag ñu jullé ko
2: mo melni kon cheikh mohamedou mustapha mom dafa fondement ba yëkëti touti
0: ba ba yëkëti bam ag ci koulé ba yeen soro yi tambalé jog nga xamné baba koulé nañ li kët wat gi fété saw li ci ëpp koulé nañ ko légui nak fofu nak la yalla dogal nak mu wacc ab liggéey nak cheikh mohamed fadal daldi tambalé liggéey bi ba 1963 ñu jullé jumaaji lolu moy taxaway jumaaji señ bi nak diggé won ci lu bari waxon ci lu bari itam ci bi mi santilo seigne modou sa dekk bi di tundoti diko santilo seigne fallo ndindi seigne bi borom deur mu yobou ko dar rahman tamna juma jamay na touba bu noppé ngeen ñew di aljuma jund ngeen julli sif lolu mo donon yitte mo donon bëggam te mo don bëggam serigne bi kon cheikh mohammed fadil 1963 ci la julle jak juma ji baba leopold sidassi ngor mo ñewon na ci kubete ge ak kilifa yi nga xamne ñoo ne ci ñoo nga ko diine ci senegal ñep kéro tew nañ fi ci kanam cheikh mohammed fadal mu jitté len kon lolu bokk na ci taxaway yi nga xamne am nañ bi seigne fallu joge itam nak khalifa bi ñew rek comme na masjidul haramain ni ñam nekk nga xamne ku fa nekk rek dañ am lo ci yok masjidul nabawi ya bur bu ne ku fa ñew da nga am lo ci yok touba gi non lay doxé inshallah ba legi rek ku fi nekk seigne touba amna liggey bo ci yok bo xamne mëntu na ñak ba ki fi nekk mi ngi tambali liggey bo xamne bi ëpp na 2,500 milliards yo xamne ñu ko ci wara defal yo xamne gis ngeen mi ngi nekk ensemble ni ko seigne ahmadou mokhtar seigne abdoulaye mom motam cheikh mohamed fadil amna fi liggey seigne cheikh abdou khadir 11 mois la fi am yagu fi cheikh seigne chaliou moko yeselat ni seigne sidi mokhtar bi ñu mo fi fa ñaari soror yi seigne montaka gis nga tambali na ablaye ni
1: way ablaye seigne abou khadir 11 mois la fi am
0: way
1: lam doon taxaw it amna solo
0: mom mo bi seigne fallu joge mo doonon imam
1: waaw
0: mo doonon imam mom bi seigne fallu joge mo doonon imam bi ba nim fi joge mom
2: mo doon imam ñaar fukki atak
0: ñaar fukki atak lu tegal yo xamni moy
1: mo tax imam mawdou sila rahmatullahi alayhi ne ko imam rabbu dakaru moko dul won ilimani
0: waaw mo bok waaw
1: xam nga nak mag ni do baxone
0: waaw xam nga
1: yow nek dakaru nek imam capital bi waye nga ne ci Aboukhar ma ci Touba moy Ilimani Ilimani
0: xam nga bobu liko waral moy buru makk bimu fi ñewé
1: waaw
0: juma jum dem jité na fi
1: waaw
0: may da ñew fi rek ñu la xam señ bi dem ci kan
1: waaw
0: mu door nak daan fi nak
1: waaw
0: gis na fi diina deug mo
1: waaw
0: xaw lolu waaw fu fam yag rek daaya dañ koy orman té fim né
1: waaw
0: liñi jaawale touti moy ñun roy ñu amna roy yentibi sallallahu alayhi wasallam lañu roy
2: hmm
0: bar na ñoo ñan dañu am complexe ci nit xonk señ bu mag bi nak dañu jangale na walay si yu jubu sawadul jismi safa'atul fatawa su'ul fahm
1: mais xana lool mo tax ku melni ci mourou mam buso ñoko xiaré
0: diko
1: ñaanal yalla dafa ko tawfiq taxaw am ci juma ji ragne ko na ak señ afiyo buso señ barak ñom ñep seen taxaway ñu buso be ba ci amadul fadal mi nga xam mo señ bu khadim mi nga xam mo jide da nga gis ci même bu ñuy julli sax julli gi danaka da ngay bula nexe sax bo sañe da nga nan julli gi da mouride
0: waaw
1: ndax amul len luy roy ci nar bi
0: dede lolu señ bi ma ngi len ko jangale won ci ngeel ben nit ki gattu kawar wala ñuulu yaram wota tax ngay manki deg ci xam xam wala ngay manki ak jambar wala ngay baye sa bop nit wala bo gisee nit ku melu ni ngay mel nga def na ko wara top señ bi daf na duma abdullahi abdul mal abdullahi da bobu cheikh sidi baba la ko xonte ganar
2: inshallah
0: biko tuba bim ne meena gar señ tuba ñew and ak man señ bi def fum nek ak mom bu ëllëgé ma tox fum nek bu ëllëgé ma tox mëna ko cheikh sidi tuxo bi yalla la wala sa bëgg mosi lebo ko tiara ne ko la qiyara ma hasaman bo nek jamono mon am sa tan dal señ bi re ne ko la qiyara ma han hasisi kana mbom mi ngay sam kay ngay def bu jeex nga def fenen man nak ne ko nak duma abdul mal abdullahi da fi lay tok duma demat kon lolu
1: machallah ablay ñu fateli tay bokki tali bi deglu ñogi dekk ci fi ci Touba ci residence bi ablay do melni sunu invité tay machallah limuy wax xamnako lol
2: machallah limuy wax xamnako ndax bo gisee ni mu ënde histoire juma ji ak fi mu jaar ba yegg si tey ci Cheikh Mohamadul Muntaha kenn ku nekk ci khalifa yi fi jaar liggéey bu rëy bi nga xam ne def nga ko da nga xam ne kon wax dëgg yàlla maitrise na li muy wax loolu nag bokk na ci liñ ciy jàngate mooy pas-pasub Cheikhul Khadim Khadimu Rasul bokk na ci liñ ciy jàngate mooy Serigne Touba am na fu kowe fu mu tegewoon dëkk bu sell bi di Touba ndax boo demee ci xasida gi nga xam ne sax mu ngi ci say loxo yaay maam muy matlabul fawzayni ma ngay ñaan naan waj al udda ban maskana taallumi wa mawdi al fikrati wa tafahumi yàlla nag ma defal sama dëkk bi di Touba muy maskana taallum muy barab boo xam ne dañ fay dundale xam-xam dañ fay suqalee xam-xam wa mawdi al fikrati muy barab boo xam ne dañ fay xalaate yàlla wa tafahum dañ fay déggee am na feneen fu muy wax ne waj al binaiya binaa xelmin wa amalin bi sunnatin wa xelmi yàlla nag ma defal sama dëkk bi di Touba sama jumaa ji muy dëkk boo xam ne dañ fay dundale sunna yonente bi alayhi salatu wasalaam te xam nga ne dundal sunna la ca jiitu nag mooy jaamu yàlla waaye li nga waxit dañ ciy jàngate ne kon ndekete nit ki su dogoy ci mbir najël sunu borom teg ko ci kanam ndax wa man yatawakkal ala allahi fa huwa hasbu ku doyloo yàlla ku wéeru ci yàlla yàlla doy na la yàlla moo lay protégé jamono joojee xaalis yombul jamono joojee nit ñi dañ daan xiif ba duñ am lu ñuy lekk jamono joojee taalibe yi am na condition yu ñu doon dund waaye yooyu yëpp dañ koo dank teg ko fee jiital yàlla sunu borom ba jumaa ji taxaw Cheikh Mohamadul Moustapha fondement ko Cheikh Mohamadul Fadal yeggale ko ba jullee ko Cheikh Basirou laaj bi mooy taalibe yi seen pas-pas nan nga ko jàngate ndax xam nga ne sëriñ bi moom bi mu joxee ndigal rek tubaab bi ne personnel bi nii lay toll lii nga leen di fay nii nga leen di dundale wax nga sa biir wax ne am na ci ñoo xam ne dañoo jël lañ leen doon fay joxewaat ko sëñ bi muy addiya xeer yi ñu doon tabaxee jumaa ji li ci ëpp ñu ko doon toje ndokk te booba dañ doon dem ak dikk di ko yenu di yenu ndokk diggante fii ak ndokk yaakaar naa war naa mat ay 7 kilomètres amul saret amul oto amul dara dañ ko doon yenu di ñëw di indi pas-pasu taalibe ak taxawaayu taalibe yi ci cislaayil jumaa ji noo ko jàngate
0: waaw jërëjëf sëñ Blaye xam nga sëñ bi dafa waxoon taalibe neen sahabatul kiram ñoo seeni bàyyi ci diine
2: sahaba yi ñoo seeni bàyyi
0: maanaam ci tasuuf da ngay judduwaat ba sooba ngirum tasuuf da ngay judduwaat waaw déet bàyyi ba aadama de da nga koy teg ne waaw mooy tarkul haada li man yafxalu maa araada da ngay bàyyi aada ja nga aada woon ngir jëf la ki nga yàlla mi nga xam ne dana jëfee lu ko soob
2: waaw
0: mooy da ngay aj sa bopp sa sëriñ bu ma sëriñ nga aj ca sa bopp di jëfe ay ndigalam nag man taxallaqa bi waasilin wasal wa man taxallaqa bi agsihi infasal maanaam boo ajo sa bopp ci ku àgg sëriñ Touba nee na da ngay àgg waaye boo ajo ci sa bopp ku àggut nee na doo àgg nee na ki àgg nag mooy ki nga xam ne du wuute ak rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nee na kooka boo ci ajoo nag nee na wuuteeg moom ci ndigal dootu amati léegi nag daan ne sahabatul kiram bobu nat yi dafa bari ci talibi amna ño xamni biñu ne jolof suñu massaan di yalwar fi barab dañ nan len ñi doon waxe ngi ni kenn du len sax ñepp de ndaw ñen ñi seen bokk bayyi len ngir mom moy lan na ngeen roy sahaba yi ño seen bay ci diine sahaba yi xam nga ne lu ne dañ nañ ko waye tamit bo sété Cheikhul Khadim ndax liñ ko doon def lepp yalla rek tax ñu diko def bëgg gum bëgg yalla waye momit xam na ne yalla suñu borom jambu mëna fay bur bu mëna fay jaam ci bis bu xamé ne jaangi waxu jëm ci mom mo daw jëm ci ciow te dana dajje mom motax Seydou Touba mon al murid la yuridu abada khairu ridar rahman aysu qasada am murid wurtu bëgg lu dul ngeerumal yalla ngeerum nak boko bëgge mëno ak xam ci tiaxam légui nak lañ gis murid gi ku ci amul xaliss defé ne Seydou Touba nangul lo wala bo amé xaliss nga ma ngi sant Seydou Touba waye mag ni da lañ defal liñ bëgg defal Seydou Touba te yori ñoon ñaa dërëm kenn ku ci massa am jël fukki ñëli mat amul maay boba du señ bi diglé da lañ ko def lool leen ko may nak moy quwwatul iman moy pass passu ngëm té kenn daawu ci dox digëm tém ak liko yalla sant kenn daawu jëf lu yalla té da na la netti kenn ci mag ni stopul situation señ bay jaxaté ni may dégg ab ku bok ci mom moma netti nema señ bi day agon na ci pass pass fo xamni fi ak bagn lu bon seen na ñaar ñu taxaw ci penc ni jigen de musoro ba ci beutam ne geeg def na xuma yeen beut way beut dutuko dolete ci jël dakara ki def ci beut yi bam joy ba wex tal
1: allah mom ko tedd ki
0: mom señ bay jaxati la wax
1: señ bay jaxati wa di talib señ touba
0: señ talib señ touba señ mamour fall ci ganar soxna boba lampe amut soxna so xam ci xamna da am kum don sey defene nawlan bu sey demul nik tawon nek kirdu mo bayil mana ci ko teye ni daf nak day lak da koy mugal balama ak sawar bu tuñ tek ko fi bam lak ñoñu fofu lañ tollon señ bi te buñu liggé señ tuba nga defé ni ñi xam faranu ñu faranu lif
1: way señ bi dama lay dégglu ba nga tambalé bari liggé bi yaangi léra liggé passé fu talibé mais dégguma nga boli ci jigen ni té légui bindu fu mëna lo xamé tane bi loone jigen yaangi ci
0: ya jigen ni biñu liggé juma yi ndiarim
1: waaw
0: dañoy yeglu señ Issa Dien dañoy yeglu señ Issa Dien xam nga señ bi biñu liggé juma yi ndiarim
1: taggu señ Issa Dien
0: waaw xam nga señ bi manam bi mi ya xamna ya ablaye ma ngi day jëgul wat day dama interpeller day am entrepreneur parenthèse yo xamne mën suñu sañu ñak jaar ndax da am jangale la señ bi mi liggéey juma ay ndiarim dafa teural ben commission señ Issa Dien mën ko yaay jité liggéey bi señ mën dumbe mën ko lo bokk yi sante makki lu ñu joxe nañ la ko jox mor afsa mën ko lu talib yi joxe nañ la ko jox mor afsa lo ballo fall yaay teural le général lepp lu da jëfé nañ ko denc
1: ballo fall jey
0: waaw mën ko Issa Dien lo soxla laj ko ballo fall tan bindu ni lañ teureul liggéey gaay légui na jigéen ñi biñu bëggee barké lu ci liggéey bi taggu señ Issa Dien mo leen xaar le ma taggu ku baax mom ko waxe mëna ko kon ñom nañu jëlé ca roté ca téenu penk ba bu ñëwé tek ko ci ca téenu soow ba bu ñëwé tek ko ci penk bi goor ñi jël ko agal way bu ñu accé goor ñi fañu liggéey
1: nga
0: xam neena jotaay bu goor jigéen jaxaso neena loxo ñaan yalla du ko nangul bom fooy nekkuma man señ Touba
1: subhanallah
0: amna buntu keur ci ndiarem buntu bo xam buntu parti juuf lañ koy wax
1: mo ne jotaay bu
0: goro jigen dajé
1: waw
0: jaxaso
1: waw
0: jëruma faawo kuma fa woné kuma
1: jëruma faawo mo Serigne Touba
0: ma kuma woné
1: kuma kon fi señ bi néwul bari na né
0: señ bi
2: ndax mo né wajjitani bul khultata lin nisaay
0: waw amna ba ci lolu amna bëkk neeg buñu wax soxna awasar bëkk neegu señ bi la woon daan doxal señ bi yeen yi te ci digam ak soxna yi amna ku señ bi ma sa waxal ba nopi degut lamuy wax mu ñew ci soxna awasar ne ko ma né señ bi dama wax da te diguma ko te ñimum fa dem diko laaja señ bi gëna ko diw mi ñoo ci yow dañ leen ko wax da ko déssé dégg te ñimum ko laaja mané ko lu tax mënuma ko la mané ko dañ la ragal kep mané ko ndax mos dama ag sa borom motax ñu ragal mo ndax am ñew defut ken dara te am nañu ko ñimut ndax suma non dara jog dem te am nañu ko ñew ray ag ma ag ci yalla tax am ñu ko ñimut nit ki ba ag fi yalla ken dutu ko ñëna mu daal koy leral la wax soxna dem leral ko ñi señ Touba yaral won bopam wakere bopam yi ku ci mokul alquran niwu ci soxna fadjala defone jewri ni jigen ni soxna may soxna sugawan ku ci massa jang moko da fay wax demal ci soxna may mo jangal talibi ba ci setam yi soxna maryam mbacke mi nga xamne mo ci set seigne touba yi da na ko demal soxna fadja mo jangal talibi nga xamne da ngay man liggey jigen man alquran ñoñu leeron motax ñu am dom ju bax
1: ndox ma nga xamanteni mom ñu jëfëndiko ci juma ji
0: wax
1: jigen ñaka doon rot
0: jigen ñay rot ci téra soobu
1: andi dédé
0: non Seigne Touba organisé won nim doon yare gor ñi non la yare jigen ñi amna ko ma señaw ne ko amon doom bi mu tuddé won soxna jaara mu ne ko ana diw mu ne ko maga mu ne bu doon goor mata dal mu ne ko bami jigen nak diga na tang ci ko ngir ne ko bami jigen nak diko baam bami jigen nak kon xamone na ne manam ndax jigen adina bu yakko ñaara ko yak jigen na goné bu amé goné yéro ko am jigen ñu dal yéro ko so ko so nga tambal yak
2: kasso nga tambal est ce que seigne bassirou xam nga jigen nak dafa am solo boko jambaré ci l'islam ndax xam ngeen ne sayyidatuna khadijatu radiyallahu anha moy soxna si ñeukatu dug ci l'islam moy soxna si yoonte bi sallallahu alayhi wasallam su ñeuk te be yoonte bi ñewé jëflante ak malaaka mi mom moko dalal kamil bi ñeuk mool jigeen lañ ko denk moy hafsatu marakatul qadisiyya moy xareb khadisiyya jangay soir bi jigeen ni participer dañ ci participation bu am solo te moy bañu démé ba situation bi tar ñom ño def kurel def mbolo yëkëti seen musori nawal ko ba leen noni seené yaakaane ay manam ay renfort yu ñuy ñew ñu daw kon jigeen yag na woné bopam ci l'islam légui kay la jamono yaq rek jigeen ñooñu nak jigeen ñooñu nga xamné ci jamono yoonent bi sallallahu alayhi wasallam ba légui amna jigeen ñu leen di roy té bokku na ci ñi nga wax né ñom ñoo volontaire won ci ligéy jumaaji ba jumaaji ak sifi kon yaakar na né lu am solo la wayé cheikh bassirou buñu né touba né magal touba né dañuy waxtané jumaaji dañuy waxtané ana juma lan la représenter ci l'islam bi ak ban symbole da am ci dëkk bi ñu nekk ni muy Toubal Mahrous
0: wa jërëjëf xamna Touba juma mom dimbi juma ci bopam rek Seigne Touba dafa waxon ne yi musli ci sétane ñatt la jang alquran tuddi yalla ak julé ci juma juma yi dëkk bu mu nekk dëkk ba wax ne dootu gënt dedet jan ban dëkk nga ma dañ fekk juma jëne légui ñu taxu bayiko Sénégal yow ko ñu war Sénégal ndax kenn mëna ko
2: dédé lool di amut
0: ba nga xoxo yépp depp nañ né depp dëkk bu am juma dootu gënt
2: waaw
0: Seigne Touba fu mësa dëkk juma la ñëk défar ba nopp fu mësa dëkk rek xam nga
1: kon ki dem ba jaxé ci bopam yegni mom digg dem borom ñaga sa na jang alcorane
0: tuddu yalla bu julli jotté mo dem ci mbolom
1: tuddu yalla bu julli jotté mo dem ci mbolom
0: sétane du ko jégé mukk sétane du ko jégé xam nga Seigne Touba wal tusbitan fi jama'atan tuqim as-salawat al-khamsi da ban yakki dafa ñaanon mbolo muy julli jurom fi ci dekk bi di Touba
1: mota Abdoulaye Juma ji leele ngey sukoy fréganté mu wërni ki aduna den ci xolam
0: bu ko defé nak yow mi dem ci Juma ji Juma kon dekk buñ bëgg mo dekk buñ bëgg manam du gënt nañ fa taw wax Juma te fonk su yagge yalla dana fa barke dana fa yalla dana fa ci barke bu fa teyé nit lolu malako fi tay te bentere du ko dindi nak nit ñi nga xamni ñoy dem ci jumaaji nak señ bi alquran manam l'islam lepp lu ci mu kallafi def warna xam ab atem lu ci man di doon ndax jumaa waro ci dugg ci waxtu daga nafi la nga dugg ci bi gene te julli wa ñaar rak waaw legi nak buñu deme ba gis ko dugg ci jumaaji la nga ñëk def moy gene sa portable photo wu yone ko awaay ko ne ko mang ci jumaaji amalul yalla ndariñ
2: wone ne mang ni ci magal gi mang ci jumaaji
0: lolu amul ndariñ te pass xaliss bari ñew def lu amul ndariñ nit ki bokk na ci yak ak dundu wala nga yak sa temps te temps yombut amna ño xamni wirut ñen ñang ci kasso ba ñen ñang ci hotel ñen ñang ci xat yu kenn xamul yow yalla mayle wir mayle tout so andi ba nga ñewé la nga am nga diko foyé te nak am fo nit mënu ci jariñu adina wala l'akhir kon nit bu duggé ci juma bu dé waxtu nafila na julli ñaar rak ñaan boromam lu ñew ni budé barabu siyaré kay muy lu melni barabu waju bax barabu wali barabu yonent barabu shuhada lolu dafa am niñ ciy duggé ndax du ciagne nga yegg rek jël ñaar fukk tafli ci ñaar fukk tabal ci bir borom soxlu ñaar fukk ke bi ci bir soxlu señ bi da am lu mu doon def ci nit ñi te lolu biñ koy denc lañu doora xamni ab liggéeyam nangoon buñ ko andé fi la fukki fan ak juroom ñent ci wéru saf tam xarit
1: waaw
0: señ mbacké bu sa taxaw ñu jullé ko ba diko tambalé denc biñ démé ba ci bir ñu na fajar jonne nak ñu nodd señ mbacké do na bayil li ngeen def ba jullé ba nopp ñu na tégg señ bi né taxaw jullu suba ba nopp ba agalé ko mo leen mo fi mo mi tedd lay mo ne mo lepp lu ngeen def te waxtu yalla jow na ngeen ko bayyi te dem def té nak delu na ci say téré ndax momu daan digal may def té gisatumako
1: ba yaram rek day so xamné ni nek ci ak cyant heure julli jot ni nga ñu ngi liggéey señ bi
0: lool la señ bi ni wu fa dé
2: té señ Touba néna won wala yakun muwakhkhira salati bi khayri ma uzrin anil awqat
1: kon xam nga señtuba mi noké noppé nek jamono nu wajal ko ba noppi diko wajé denc julli jot señ mbaké bu son nañ julli ba noppi
0: do raga luko te baba bu don ñu na perturbation man na am nga ñak sa ko way baba
1: deg na kérok kenn ci magu talibé yi binu défré sapé yi mu gi señ bi ñu tedd ci wét ga da yu bu paré señ mbaké bu son daliko lu xew mënako dama xam ñum daj ngi ñun ak fému tedd tay Señ Mbacké Bousso ne ko bi mi terbié bi su tay be mo taxo
0: li mo taxo bam len di defar bobu lolou
1: mo taxo xolo jotaay bobu ci jumaa ci waji
0: te do wax massa ko ci ben émission Ablaye mi manako liñ ci wara jangé ñun ñi fi nek
1: waw
0: man ak ñen ci ndaw ñi kilifa gu ñi denj fi ni manam mbolé mi day bari bañu dañu wo police jannatu bi mu andi ay police ñu andi ay barrière tak Señ Touba jogé na ndiarém ñu andi ko fi denj ko ña ci kër ga ci ndiarém ña waron don xey don lay kër ga ña ngay lay kër ga ñi doon jang xass la ñay jang xass la ñi bëgg ñay bind ñay bañu ci daari kay ma ñay jang la ñi ci daari ja ñay jang alquran kenn ko ne la bëgg xeyé la nga nek nga xamne maam cierno mo joggé Touba dem ba ak ñaari mu wolé neen ko bax ci dënd bi ci loolu lañ ko yégué
2: ci
0: kon légui ana mourid ak mourid yi
2: loolu lu muy tekki
1: ñoña dañ leen yoon ñi dañ leen yoon loolu la ci dañ leen yoon maana ñi waye bu señ bi gëné da nga nan ñen do yar
0: te señ tuba bu ma sañu teul kenn ñëmu sax
1: la ilaha illallah
0: sax teul señ tuba ku ko ma sañu mamoud señ modou mustafa bi waro na fa jaar mu and ak talibé bu ñox señ ibra bint señ modou sa dañ ci kess bu ñëk señ ibra bint ak bof señ modou sa jall ci señ bu waxe mo am dir ñew ñu wo señ ibra bint ko kay ñu señ bu ñew ñu yo siara da delu wat ko ya señ modou sa bi ñu teul ñaar mo dañ ma xandi xamu
2: nissan
0: waye dama ko tegal dal yi mu jéggé ko dal ma dem ba ci dugal ma tegal mu jéggé ko dal dem ba ci pinchum ñaari mu tok ñu jàng mu ko mbacké ba jàmm lu mu ne ki ci biir ko xam dang ko ragal waxu bala yalla mako dimbe ki ci biir ku ko xam dang ko ragal ma sama la jàll ci kum jur doom neera la ko xam fi ko waye neena di dal xam da tok degg ñu ñu jàng
1: kon señ bass ki nga xamanteni mo ñoté di siari señ Touba ci jumaaji di siari njabotam gi fi tedd ban xal la wara toll
0: par am bi wara toll moy ba ci jitt
1: waaw
0: moy nak andali am ndak ci son yere yi yiw bu ñew ko jitta tant na jor jaar ko toll ak bopam wax ko salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh takkar la mom tak di ñaaral ñaan yi bëgg ko ñaan am na ñaan ko bëgg ne ko ma bëgg ñaanal de ma jangal li ni allahumma bi aqwa jillahi ta'ala al-karim sabbi sabbi baraka rasulana mawlana muhammad wa alihi wa sahbihi wa qaddi wa walidiyya wa lil mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimati al ahya
2: min al amwat
0: wa habli habdika wa qalidika wa habibika wa qaddim rasulika ila akhiri non la ko jang bëgg ba fag legi daan nak ñaan bu mu nak sirrun hashim ba dem ci teer dafa sirrun hashim bu mag ni ci biir legi nak bo xañale ni lolu bu nak wolbatikul djublu fenn
2: ñaan yalla ba la ngay jall fofu ñaan gog nga jang muy allahumma salli ci julli ci yerente bi ba ñaanal abduka wa khadimuka lan lañ ci mëna déggé léralal ñu ci tour yi ba nga xamné ndax ak itam ndax ki nga xamné mënul sikh arabiyé mënu ko wax ci arab bi man nako wax ci wolof su boba lan lay wax
0: dag nan yalla ma djéggal sama ñaari wajur djéggal bolem ci bu goor bu jigen bolem ci dund buy dund bu goor ak bu jigen té nga may nak dem ci tedd fi de khadim rasul lepp lu ko yalla tanalon lu mbugon yalla tanal ko yalla nang ko yalla may tay ak ëlëk amin ya rabbal alamin
1: lolu yo mëna
0: lolu señ Touba tay daf nak sirru ma asim bu mu ma bëti
1: légui bo paré bo amé soxla nga djublu penko
0: bo amé soxla penko nak nga djublu penko ñaan say soxla
2: gën
1: nga ndax adur wa nafhi min ar-rahman laysa min al-bidan oh
2: laysa
0: lolu lañu jax
1: señ bi dafa kennal yalla jangale tawhid musul rax dara
2: Allah legi ni kulli karimin akram
1: ni joge dakar wo fenen dakar sax lay wax ndax fala bayiko man mi ak ni melni man di lal bunti
0: lo señ Touba dafa terer daf ni jaamu yalla yeuhul ko wax ji ma nak ko dem ci anta tu man ma dañ ko laaj ñent laaj ba juro dañ ne ko ndax señu na tukhale so yobbu fi dara doxum sam ndax señu na ko sam wala dañ koy nan barabu waji bax ndax da ngay lal ni bi ray wala di alquran jo fek tirab alquran ndax señex nako tak wala nangam yoy ñu demé non lu nekk da ko jattam
2: am
0: nako suuf so yaakaare mo gëna tedd ci baram mom señ ko tuxal dir barké doxam sam li ma sori bala boko nañu lo ci fas man
1: ko ci waye ken du ko sango
0: waaw
1: def
0: nako nak mu nako nak alquran lay woné né magal nga moy sa boko féké fu wot nek jëkëti ko téko ci kaw da né ko ndax ko xibon ñu jox la ombur dang koy sanni ci digg deug gaat wala dang koy yaa
1: dang koy xewlu
0: dang koy ko jëmmé ray ak mir yowone dañ ko la daama mo tax bitara ray ak mir ray ci kan dañ ko téré señ tuba moko téré mang ci antaw du ma ko bo ci dañ ko bo ci dañ ko señ tuba da ko téré won nonu ba daf ñoo téré won nak bayyi aada diine xamul aada te señ tuba lu leer nañ ñi lañu andi lim bëgg lepp da ko wax señ tuba bar na lu ko nit di ñaanal wax ak wañal ci mom mo do lim bëgg ko ñaanal wax na ni kuma ñaanal ñaanal ba talat rasulullah li fawqa madbi wali qad shiran qaba an qayrihi al muhila
2: yalla
0: amatan mod yo xamni ku yent bi xamoko
1: té am té ablay ñu ndoké ci wa muqaddimatul khidma
2: muqaddimatul khidma
1: ndax yoy mi ngi tambasé odambalé wañéku
2: aha
1: ndax riir momo goné di riir sax ci bi djuma di nane jëri ci fi serigne touba sax muy riir ñom fexé len ban len lool
0: légui serigne bi fofu
1: té lepp ci bi djuma ji
0: xam nga am na ñaari baat yu ma dégg mo siiw
1: waaw
0: ci dëkk moy kennal serigne touba ma ngi dégg ñu di ko wax
1: waaw
0: ñaari bi moy jëri ci fi serigne touba ji ñu wax ci ko serigne ma sambalé kenn gëna ko won bon tari bi serigne touba
1: waaw waaw di sa
0: kenn gëna ko won gëm serigne touba
1: ci rafa waaw
0: bu ma tona wax mo koy wax serigne touba kennal gi do ko wax ci lamb ni ko jëf ñu xamné yalla may na ko muy kenn
2: waaw
0: dañ koy jëf way du ñu wax par ñu ko wax ñoo xamni tay bu len borom xam xam interpeller won mu ñu ko la waaw te lo gëm ba diko wax amna ñu lo gënal gëm fop te ma ci gënal ci lamb ci serigne touba bu gëna ko def
1: deug le de
0: serigne touba bu gëna ko def gis nga ku japp ne man nga nax serigne touba mi ci wax yaangi nax sa bop te serigne touba neena baye tuddu yalla di tuddu ni fa qumrun lahi do koy fal ko baye tuddu yalla di tuddu ni fa qumrun lahi tuddu gi tuddu serigne jëriñu ko dal nek ci lam bëgg mo koy jëriñ dal te bakkar touba bay la ci nar fukki la ja juroom ñet dañ nako ma aslu hasa mu jibi serigne bi ñuy laaj mu tontu mom mo lay ciosana mo ne la al mu'minu wal muslimu wal mu'minu
2: ci
0: ma am arab ak yoy tuddu ko
2: dañ
0: nako al mu'minu wal muslimu wal mu'minu kep ko gëm yalla kep ko dem julli tay rafetal sama ciosan la ma seen
2: dina si man islam li san
0: ñet yoy la ma sa incarné diirab li fi nek
2: serigne basirou so weso nak barogu say xol khadim bi nga xamne jangale nga ki ñew di magal si nan ngay ziyara barab bi te moy nga dem nuyo ñaanal serigne bi ñaanal sa bop ñaan gi wax nga ni mu teudde nga am yek yek bu reey nak ci ki nga xamne mo teudd fi ci serigne touba khadim rasoul su ko defé nga jangé ci ne man tamit sama bis dina ñew ndax ndegam serigne touba mo fi nekkon donon jawrin rasulullah sallallahu alaihi wasallam donon ki nga xamne mo ñew ye salat sunna yunitu bi alayhi salatu wasalam ci xoli julit ñi donon ko xamne itam fu nek jaar na fa ak touba bi mu luñ ko dara waye bes ñew na nak ñu denc ko ci barab bi nga jangé ci na man itam bes dana ñew ñu sangama julléma su boba nak la am solo moy mu fekk ma ci lu bax manam mu yokku la encourager la soñu la itam nga gëna teŋku ci lu bax ndax dañuy wax ne lo bañ dé fekk la ci rek bul ci nek lool am jangat bu reey reey la su wéso lool nak ndax jëmmi juma ji amna yenen mazarat manam yenen barab yu sel al amakinul muqaddasa yo xamne ñi ñew di magal ci dañ koy ziaré wa
0: jërëjëf señu Abdoulaye xamna seug daana wax ne sikru mawti khayr min qiyam al-layali samaa ci fatali ko deene mo gën taxaw bu gep diko jamm yalla
1: ci sa
2: gaay dañ koy fatale leg de
0: mo ta fatale fa kullu abdi takru wal imama fala tasrif lahu al marama do ci taw
1: ablay ku dem daru khuru sey dem ke serigne cheikh mom serigne chaliou
2: de sa
1: nga xamni yalla de kay mbeur
2: allahu akbar
1: Issa ko dem fe ci wetu talibou bes duggu ko cheikh mahsad jenn bu bax ni khadimul qur'an
2: Issa
1: xamni yalla rek kay mbeur
2: wallahi ndeysane
1: kon fatel yo fi ne may faté am fi
2: deug la
0: seigne touba dafa won mag ni ne len kon gennaw yalla kon gennaw yunus alayhi salatu wassalam mono ma duggal seigne touba mono defati luma ne
1: biski
0: aqsamtu billahi inni lin nabi abada qillun wahidun wama abahu yaba
2: Issa
0: dama ak sam na dafa giñ
1: dafa giñ da wat
2: te seigne touba do waxantu
1: ni wat na ni kep ko won yalla ginaaw ak rasulullah
0: mo
1: no ma begeleti
0: yo sama soppe ñom la yoy ku len bambam bako wajene ganna bu yalla yent bi monako may dama wey
2: do ma fa fek
0: kon am nit mënta baye yalla ne baye touba sa rasul bi jëndu seigne touba nit man bara bisu mel ni bu ñëwé lim la wara jangal moy nga wax nga gis ko xamni ki manam ngir bëgg jël ci jël bu ñu da ko mi shahadat na wa takfa yawmal jami'a qalbi dirana
3: ki ak dund kep dafa jaayon yalla jaay ko rasul sallallahu alaihi wasallam ba yalla maye ko ci jariñ lu meuna jariñ adina sepp
1: waaw
3: mara jariñ bi def yépp la la war yow mi ñew moy nga fexel li mo ci jariñ ndax fi mu tuddu ci
1: ski
3: jariñ la nak moy lu bax kep ak do nit bokku ñu mëno jariñ ci mo humanity rasul
1: taqata allah
3: nit bi yalla mo ne ko top yunt bi top kon nit mëno ko jariñ ci royo ci ku ñu mëntu royo mene mom nak man na joxay kuñu mentoro yam kuñu mentoro yam
1: ah
3: atay ji
1: deug
3: ndax bo nekay seigne touba boko ji mero rek rancé mo boko ji mero rek rancé mo
1: waaw seigne bass li nga jangalé ban tambalé patay amna solo waye ablay dafa am benen bir mo xam dama ko setlu mako setlu ci ki nga xamanteni moy cheikh sil mukhtar mom xam la min bar yan ko yalla fayal cheikh sil mukhtar ku bayyi won xel jumaa touba la comme niko njabot seigne touba gi bayyi xel waye dina marqué won mo san deugmal jumaa ji ma xadem da koy faxi waye jumaa ji lu mu tang cheikh sil mukhtar du sol dal ci barab
3: waaw lolou day
1: lolou daf melni yegge gele de
3: lolou day man ci ma jangal xam xam imam jili bu sol
1: waaw
3: yalla dal li ay lor dem seigne ballou bu sol won seigne ballou seigne ni ko ron jegal nga ci sa dal ci la ko waaw waaw la ci jamono seigne
1: waaw
3: dem na wara sax jang ni jamono seigne
1: waaw
3: tamam la handal mang koy natt da ñu joge gele jaar ko bari guñu ken ko jumaa ji ñu ko tabela tok waye dafa suñu dal yi suñu baxna dama bashiru bari na lu ndu ñak lo xamni fi la ko ñak
2: ci xorumu jumaa ji
3: ci xorumu jumaa ji sol fi dal ak baxna bari na lu ndu wuti te mako
2: ci sal
3: bari na lu ndu wuti te mako xam amna itam borom xam xam iranien yo xamni defna raf sen jaar ñu won na fi
1: waaw
3: amna ño xamni bañ ne rabbul mashriqayn wa rabbul maghribayn ñom amna teori ñu ci def yo xamni xam nga du xajnam ñep mën na ca bañu deppo waye dañ ne fi jakarlo bunti sun borom yermane yi barab bi ci la bok amna ci teori yu bari waye xam nga day am lol
1: waaw
3: ni wax ko ki ko mo wedd ko te lol top nañ ko ba xam nañ ne xam xam saxal nako manam jallu du fi delo ak ñaan yalla du fi taxe yakar ci ni bo sété palestine ci sen jotté bu jëk ba allah jabar taf nañ nañ len ñaan bi bis bi la sun del rek yefé sét def délégation ñew fi defena ayata rakumi di bi fi joge seigne salew fi nak dafa joxe ndigal nañ ko ñaan
1: ci rakumi ni ñew ni ci jumaa ji
3: rafsan ni
1: ñew ni ci jumaa ji
3: ñew na mom mo ko jow ganal bi li amé iran ci bu yagut cheikh mahamoudou muntaka biñu reey ali khaminaay seigne muntaka mo joxe ndigal nañ ñaanal ali khaminaay
1: ci jumaa ji
3: fi lañu yeddo jangal alcorane xisu jangal ci dañ ne gatch defé bawo mukk
2: ci jumaa ji
1: leg jamono ni dem simu taxa joxe ndigal ne jumaa ji nane yendo jek alfan tubbi yalla
3: lolou dafa am lu muy def lo xamni manam yalla buñu gaaw xam jariñ li moy ñak ga def ak ñi koy diglé ñak fe motax man yalla buñu gaaw xam jariñ waye limi fek ak limi mëna may nit ki amul kenn xamuko bari na lo xam nak manam nit ki da nga wuti lu bax waye ñak xam nang koy wuti da na ko ñak xam nit ki limi wuti da na ko xagn limi wuti moy lu bax da ngay xam yoon wi té nangu ca son té jox ko sék yék wayé da ci dara ngir nit ñi tanga nek ci té sappal nek ci lénen loolu yaang ci dara loolu antas wax kana huna sababu ñi ci wayé dé loolu antas yu dañ ko wax
1: seigne bass ñu ngi lay sant oustad ablay yow touba nga dëkk laaj bi mo xamna seigne bass da ko ñëw ko ñu laaj wayé yow damay dafa am lo xamanté dama ko gi fi ci touba gudi alhamis gu né di nga gis ay jigen ñu la xassayu li wër jumaa ji ba ci armélia ñu diko raxas té duñ ci jublu lén lu jërëjëf buñ paré jërëjëf kep lañ ci sax lolu nga xamanteni yene deuk touba diko gis miraran mu jumaa daru khulus nangam sangam lolu ci walu set ci walu sama environnement ban tagen ngeen ci yaa
2: wa imam xam nga serigne touba la ken mën ta xam dafa roy yenenbi alayhi salatu wassalam nuyo nuro mom ci lepp ndax ba mu ne jeulna sama bop jeul sama njabot dugal ko ci poste rasulullah sallallahu alayhi wasallam da wax ji jeexon imam dem nga makatal mukarrama bo demé ci al masjidu nabawi nga gis na mu taxaw nga genn ci jakk ji avancer touti yegg ci rawdatu sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam mu dend ak sayyidina umar ibn al khattab dend itam ak sayyidina abou bakr al sadiq nga jall touti ag ci al baqiya nga ñew touba genn touti yem ci barabu ki nga xamanteni moy shaykhul khadim khadim rasul yem ci barabu serigne fallu yem ci barabu serigne salim nga jall touti yegg ci armelia imam amna lu nek fofu de setal nuro gogou nonou kon lool limi tek rek moy digeunte Serigne Touba Khadim Rasoul ak yoonent bi sallallahu alayhi wasallam
1: legui nak bu julli joté barabu seug bi dañ koy tej
2: dañ koy tej
1: kon tamit ni nga xamanteni bi lele ñu dégg lo xam xamunuko
2: waaw
1: yaagane seug bi dañ ko dégg ci bi djuma ji seug bi ci pegg djuma ji dañ ko dégg
2: te ciat gogou
3: fofu yita pa seug bi bala mo jall
2: waaw
3: manam da bar na ñoo xam ni da nga dama dégg sax comme sa xone denc ci biir djuma
2: waaw
3: mané len mané ko da nga yegul xé waye djuma ji mo fekk barab
2: bokku ñu sax
1: extension
2: bokku ñu fuñu nek lool matna leral lool
3: djuaaji mo fekk barab bi ñew ci bir djuaaji barab bi ak daari kamil xam nga daari kamil da fete sa barab bi
1: waaw
3: barab bi fete gana
1: waaw
3: djuaaji nak doora nek ci sen show
1: kon djuaaji mo fekk barab
2: mo fekk barab
3: yok mo fekk barab waaji djuaaji barab
1: bi way téré bu julli joté ni tej barab
3: dañuy tej barab ken dootu fa dugg te julli barab ak heure bu mëna don
1: waaw
3: amu téméré te bala buñu not rek te ne djuaaji
1: kon ñuy julli gaay ci yari amul fi
2: té itam lima la wax légui sëriñ bi leppam yoonent bi la ba taxna dëkkam bi di Touba boko xolé tay bës dana ñew ba dana xawa jégué Medinatul Munawwara imam bo démé Medinatul Munawwara gis ni mu sété 24 heures sur 24 ñing koy nettoyer wayé bo ñëwé fi ci Touba nga ñew ci Juma ji ak liko wër ñing ko waxé légui amna fi ay daaira ak mbolo yo xamantene bi amna ci ñoon sax lu yem ci alxamis wala aljuma ak yu mel non ñom dañoo volontaire ngir liggeyel Serigne Touba mi nga xamne daf ne ñi nga xamne dañoo sax ci dima liggeyel dañ leen di tabaxal ay kër yu yaatu ci bir aljanna laaj ñu ko leen jërejëf laaj ñu ko leen jox ab dërëm au contraire dañuy jël seen xaaliss ñew di indi ñoy jënd seen matériel seen balé seen siwo seen ndox seen homme lepp ñom ñokoy jënd ñew di nettoyer di balé té la ci gëna yéme moy ñi koy def ñu ci ëpp ay mak lañu ay mak ño xamné da nga naan ñi tok ci seen kër di jaamu yalla mom mo leen déssé wayé téewul amna ci ñooñ sax bu ñu ñëw seen tank ray metti ñi yor ay bék dañuy ñëw volontaireu
1: té ablay buñ koy def ñu koy def ba'da salat
2: ba'da salat
1: ginnaw julli
2: waaw ginnaw julli dañ alxamis bu nekk fi lañu yéel
1: julli ngay liggéey señ mom ñom
2: waaw
1: mom ginnaw julli rek
2: waaw liggéey señ Touba rek julli ginnaw julli rek
1: ciet
2: amna ci alxamis bu nek fi lañu yendo lool nak du ay tiaxat ndax gannaaw Serigne Touba mo ne won sama dekk bi mang la koy ñaan nga defal mako muy dekk bi gën ci dekk yi te sunu borom defal nako dekk bi gën ci dekk yi nak da wara don dekk bu set dekk bu sel dekk bo xamantene bi ku fi ñew dang fa bëgg del ci waat ndax amna ko waxon naan gan mom bu ñewé lamu gess rek lay netali salté bi ak mbalit ya xet yu bon yek yoy day febar day salté lolu motax nak am ñu volontaire ño xamantene bi dañuy nettoyer jumaaji ak liko wër gratuitement ma ngir jëmmi suñu borom tabaaraku wa ta'ala yëmu ci alxamis bu jot imam dëkk bi ni mu tollu koñ bo dem amna ci ay daaira yo xamne ay jigéen ni kessé lañu 15h bu joté 15h 16h ñom ñu sol seeni dégissement jël seeni matériel top mbéd yi di balé té kenn du leen ci fay dara comparé ko ak yeneen dëkk yi rek yeneen ville yi ñikoy nettoyer dañ leen di fay wala dañ leen di jox salaire ak yu mel non waye Touba lolu amu lolu nak liggéeyal Serigne Touba moko wax
1: Seigne Bass menen bi moy tarawih bakara banasi nga diko jang wéru ko daf melni Touba yag nañ ko def de
3: waaw
1: ci jumaaji
3: lolou da xamna bala ma fi ñew sax di ablay wax
1: waaw
3: Seigne Touba lepp lu wax ci xassida gi muy ma double fo sey
1: waaw
3: manam day fekk lu ko yalla defal ba nopi mu door ko tudd manam ñaan gi da ko def ngir day ñaan ngir jamo ko yalla ndax adduha muqul ibada
2: manam bu ne wajal wajal li mana jaalta lay doon
3: waaw ba jaxal ji jaxalta lay don man fi lu ma di lay don waaw waaye nak ba jaxal ju mbax rek fekk na yalla ko bo gi de ma fa kullu man qaddama ni aw sara
2: ndaysan
3: fa najji hu wax fi lu aw sara kep ko xamni ki liggeyel am ba mu siarema nang ko jegal nang ko musal te jegal dani wajal ilahi maskani Touba abad misli ismiha jaay khair man Touba na melni turundo aja do tax ni fi nek ci waqti hawaiji lasina daama fi khidmati wa hablu maram na yalla na nga fajj aajo ñi may dekk di ma liggeyal motax ñepp bëgg liggey Serigne Touba ci do dimmi trawé da may wax ne bu ko joté manam fi jakk ji ñi na fi la alan trax man xawmu dédét lu jakk tuti tuti bakkar banas la ñu na té li gëna doy war man fa nga xamné yalla dogal na fa lay jité manam juroomi dong lañu am yo xamni kenn ku nekk say adaga ko ci ñaar nga xam manam ñoko yalla maam Serigne Touba nak malakani alquran tamdikan yadub joju mo xon dafa fecc ak ngeewot lolu yalla cëral na ci Serigne Touba cër bo xamni yaakaar naa ni néew na fu alquran moom jenn juma joo xam ci dana am nga fu ñu naafi la àllantara soof man basiru xaw ma loolu nag cëru sëñ tubaa la boo xam ne bi yàlla moo ko cërile ci alquran njabootu sëñ tubaa yi fi nekk amuñ ci kenn koo xam ne kii da nga toog jënk ba doon mokkaala sa bindoo kaam yi maanaam fii lii seen kii dëgg-dëgg mooy am na sax boo ku rom-xam ma sa waxal mu ne ma bindi kaamil daa xaw a yàgg daal ba ngay jàng xam-xam ma ne ko ñuy bindi kaamil dañ koy boole ak jàng xam-xam fi mu ne boo seet demoon tey mbàkk nga xam ne léegi modernisation dugg na ci njàng mi ñuy jël première ci lycée Fallou Galas bii nekk mbàkk benn jàngalekat bi jox sëñ Ibrahima di nee na ma ñi fi jël première ñëpp ay ñu mbokk lafa am
2: ay
3: doomi daara ñi fi jël première ñëpp doomi daara kon loolu sëñ Touba nag dafa wax ne li annahu maadatu kulli hilmin alquran mooy tàllal waay bépp xam-xam loo bëgg a xam jàng alquran la man ko boo ko demee yàcce raw ña fa nekko loolu moo tax te alquran xam nga daf ne woon sëñ ma nobi ni mu ko tàggoo di
1: dem xam nga sëñ bas léeg-léeg ngi jël sa njaboot yóbbu leen jàngi daara am ko lay conseillé naan li jamono laa ñu ko xale yi dañuy tardé
3: bari na ñoo xam ne dong yi
1: waaw
3: te bari na spécialiste maanaam li ma lay andil foofu ñu naan diw daa agressé politique diw daa agressé géographie diw daa agressé nangam universitaire yi ngay dégg
1: waaw
3: yow man nga may ci limal kenn ku mas sañ cub dëkk mas nga est ce que am na ci rek koo tudd na agressé na nangam rek laaj ma laaj la ko léegi nag ñaata njabootu sëñ Touba ñoo fi sanc ay dëkk yi dëkk yi ci Sénégal bu ñu génnee yi fi njabootu sëñ Touba sanc mu jeex tayif ku ko sanc sëñ Modou Sa Kayor ku ko sanc Mbacke ku ko sanc Toubaye ku ko sanc dëkk boo ma lima rek ma ne la diwa ko sanc léegi nag agressé politique yi léegi am na ba dëkk bu ñu sanc ñoom est kon sëñ Touba yàlla daf koo defal ci mbiram barki boo xam ne ñi mënu ko ca def dane li tol sasin di bal di jël li waaye li assassine min tal sasin xawaytu maa na wax nee na li tàmbalee 1301 ba bi ma jógee ci géej gi nee na lépp lu ma di yénoo yàlla defal na ma ko ci muy at naka laax
1: sëñ Bass beneen aspect bi nga xam jumaa yi ab tubaab na ko ndax moom la ñu waxtaanee xam naa ne dese ci wàllu waxtu bariwul Ablaye mooy jumaa yi tubaa ji aussi barabu jàngkaay la ñu ngi siaar sëñ as jaxate di ko jaanal yàlla fi yàgg tent wér jumaa ji tamit barab la boo xamante ne li ñuy tuddee njàngum majalis sax na fi
3: waaw jërëjëf sëñ as jaxate moom ñu ngi ñaan yàlla guddal aw fanam
1: waaw
3: defe naa bari na borom xam-xam buy dégg Touba
1: waaw
3: te ci si as la tàmbalee
1: ak alimul islam
3: waaw ak alimul islam bi yëpp
1: waaw
3: ndax nit la woon koo xam ne Cheikh Mahamad Fadel bi jumaa ji àggee moo fi defar barab boobu teg ko
1: fa yàlla fi àgg di sa
3: ne ko doon jàngale moo tax gars yi sax defale nañ ko bis bu mag boo xam ne bii këram nañ ko ko defale woon daaw defe naa sëñ Mbacke Abdourahmane
1: te moom sëñ Fallou da ko ne woon dee jàngale ci jumaa ji waaye ba tey mi ngi jàngale heure bu xëyee ñëw
3: heure bu xëyee ñëw
1: te ma jàlli sëñ bi yombul de
3: li fi jàngale ci ay nit xañuñ ci saxaar waxuma laa wax
1: fii ci jumaa ji
3: ba fii mu ne nii mi ngi xëy si loolu tem jàng ma jàlli si yàlla dajale barki boo xam ne bii maanaam kii maa la ndax am na ci kenn ci mag ñi bi mu demee institut di jàngi naar bi daf koo laaj bi mu ne ko jeexal naa ay maqaamaat ak fiit Ibn Malik mënu ko loo fi wuti
1: waaw
3: mënu ko loo fi wuti
1: waaw
3: waaye bari na ñoo xam ne ay kii liñ ci wuti waaye du xam-xam
1: waaw mi ngi mel ni Sëñ Sambaye bu mu demee Maroc rek
3: waaw
1: test bi ñu ko njëkkal dafa dañ ko ne yow da ngaa war a jàngale waaye
3: war a jàngale ko xam ne duma tudd turam fii
1: waaw
3: ma xam la
1: waaw
3: kilifa la
1: waaw
3: fi mu ne nii moo ma tàggu ne ma maa ngi dem Iran dafa am formation imam bu mu fay def nga xam dañ koy jox lu bàyyi fii ni ci wax bourse ëpp lu plus de 300000 bu dee mi ngi may dégg xam na li may wax
1: waaw
3: ba mu demee moye def fukki fan ak juróom ma ñëw ma nuyuwaat ak moom fii ma jëm kër sëñ Mbacke ma nuyu ma fi ma ne ko ah sëñ ñëw teel ngaa ñëw di man kat man dos lañ may jàngal fee jàng naa fi ba pare du ma fa nekk di lekk xaalis bu jàmb
1: te Touba gii laa ko jàng
3: waaw nee la ma lañ ma fa jàngal jàng naa ko ba noppi du ma fa toog di lekk xaalis bu jàmb
1: la ilaha
3: illallah ñëpp si waat fii bu ma tuddoon turam tey xëy na mi ngi dégg
2: Cheikh Bassirou ci jumaa ji ci màggal gi am na kuréel gu tudd Muqaddimatul Khidma kuréel la goo xam ne dañ ko fee samp ci ndigalal sëriñ bi muy toppatoo lépp lu jëm ci jumaa ji ak lépp lu jëm ci armel yi muy Baqiya ñooñu nag su màggal gi ñëwee dañuy am taxawaay bu rafet boo xamante ne bi ñoom ñoo koy taxaw lépp lu ñuy ban ci jumaa ji ñoom ñoo koy génne ñoom ñooy organiser li nga xamante ne bi moom moo diran yi naka noonu itam waxtu julli yi lu jiitu màggal gi itam dinañ fi organiser ay waxtaan rawatina weeru koor tey yow ban jàngat nga am ci seen taxawaay ñoom ak ban jangal nga am ci situation juma ji ci ñet wala ñent fa ni magal bi
3: wa jerejeuf manam kurel bobu seigne ablaye man xamne ci ndigal seigne chaliou lañ fi nekk won seigne chaliou mo leen won samp leen fi ci jita seigne afi musa mu doon kurel bo xamne borom xam xam kepp ci nekk bari nañu nak dañuy ñew fekk leen ñu taxaw ngir li ñi def té kurun borom xam xam neko ci ñepp ay borom xam xam ay jangal kat lañ ñoo ja nekk kon ba taxna nak di samonté ak lañ lay wax téguñ ko ci seen bakkan ndigal luñ leen jox la ñu xamné ndigal li sharia nangul nako ndax buñ leen digol ndigal lu sharia nangul ñoy xam ci seen biir ni l'islam nangul li ñu bañ buñ né jigeen ñi jaar fi goor ñi jaar fi la la war mo ñu def leen ndigal bu leen kenn jaay sante lélé gi nga gis ko xamné ki manam day ñew gis nako fi daaw ci juma ji loolu it ñu da ko baye xel
1: waaw
3: ñew sol say yéré xamono dëkk bi doxé nga ñew né damay bok ci ñom gis ki dafa ko ñew nga nako suñu sama xana suñu say dal nit ki bu amul xelam def ko mbolo mi bare da ngay bayyi biir juma yomb ci kenn duggu ci dal waay ki jaay ci borom bi ci fegu juma ya nga ko sumil sama xana xamul tax ngay diko sumil
2: ci tali bi
3: lolou boko jotté ak mom ñoñu duñ la ko wax lolou gan ñi la koy wax
1: waaw seigne bass nak ya nga fi am solo
3: waaw
1: juma ji leen gis ku fi ñew dajé ak ben way bo xam limuy def kenn santu ko
3: kenn santu ko
1: mu toroxal la
3: waaw lolou nak mom autorité yi ak ñi nga xam ñoy ma xadama rasul ma war nañ leena xamé ndax ki koy ñakoy def dañu jang ba xam nañu ra xam ñu tej leen fi
2: amnañ ay mandarga
3: amnañ ay mandarga legi nak ñi ci dess nak dañu sol seen bubu yoy xam nga
1: te amnañ yar go xamanteni leen ñu aborder le am lu waxe ak yow
3: dañu waxe yow faaw nga def li nga wax
1: waaw
3: mais ñi ñe nak teggini waxe mourid kep mënuñ ko am xam nga mourid da am nu muy wax seigne touba dafa jangalon nak ñi ba jangal leen ni ñi wax xam nga bo dege xissa bobu xissa bo xam dege na sax ku koy momale ken way seigne ma sambalo seigne bi day def yeung bu mu deg mu laaj yeung bi aralum doon fekk ku sant geey dama yalla ko doon jël gëna jaabar xana borom fekk ko ñu deg yu xey nak seigne bi laaj na seigne massa mané ko yeung bobu aralum way ci man pour jangal la waxi mourid ñu waxe rek
1: waaw
3: mané xana jaamu yalla bu xeb la ko yalla wërsegele won gisone ka non gëna ara jaam bu doon ci sako dolo diko yalla nattu ko borom fekk ko mu doon batum ni ma doon ko timade mu yok ko kaddu gi di yok ko jeego ya rombu tu tangay ci mbedd ma ñu diko ci dimbal seigne bi da muñ ne ko sa mbedd be ko xol maram nga xamne li ma sul mouride ya
1: deug la
3: day doon wax jo xam ji du dal lay doon da nga wax
1: bëgg
3: wax nit ki deko te du and ak ki ndax man daaw rek def nañ mako ma jëm ci saint cheikh mi diko siaré ma jaar fi baye ma sumir ma xane man ko bam be xol xamna bëgg ci ñoo kon yoyu ñu diko invité ndax ñi koy def kën def lok bu ko defé nga ne wa touba ni lañu def tek wa touba mom dakar la joggé rek ñew fi kën def lok limi def lolu ñu diko baye xel
1: xam nga am genn koor go xam xadima rukhit ma juma ji dal fi def ay ndogu yu am solo juma ji ni julle rek dañi julli dañi jang fran waye nit dina jaxle ñew fi yalla faja jom at momu dama gis ñu talal xewali ma julli ba ma tok ci waxtan ba nopp ñu ne kay le ndogu ma jegi ben nap bo xam dañi teggo day xewal ma jegi won ndax yoonu da xawon guddu mais ki nga xamanteni mom soñi dafa baye bu mu tok nopi mu ñew mëna ma yaara mëna bu suba bo ñewete bu jéggi fi dañ koy téré
3: xam nga kën dégg
1: da baye bu mu tok ba nopi mëna ma yaaram seen na la sang bi ngay ñew da nga jéggi napi bu suba bu ko defaat ba paré da ñew ba suba di nga ñew
2: imam lool dañ leen ci tagal nak
3: xam lool dañ leen
1: ci tagal ba suba di nga ñew
3: légui nak mo kala né é seigne bu jéggi fofu légui non est ce que yow da nga
2: ndox lool li ngay def
3: waaw kala wax nga essayer da nga ndoxote yow
1: kon mu khadimatul khidma len deg juma ci
3: ñom lañ deg juma ci ñi nga xamne nak ay sabes la ñew fi nak kene def lo wulen dafa
2: mu khadimatul khidma dañu yore ay carte
3: la
2: yore ay bats yo xamne dañ ko ci bind ci lañ len di xamé
3: légui nak amna ño xamne dañ joge Dakar rek parce que amna mourid liñ ko def moy bo jëme Touba wut ci ay juré ak bubu sol ko japp ni lool moy mourid gi neeku ci yere waru ba abdul sanu haqirun fi sahiri wa daminu kabir
2: isa
3: waru ba abdul sanu asimun fi sahiri wa daminu zamim Seigne Touba neena bari na ko seen mune leng sol yere yu reuy ci digeentem ak boromam golo ko fata seen ko xeyabu ko xamni ki leppum yalla motax nit ni bu len japp ci ak ciom
1: Seigne Bass tour na émission be nga wadi diex Ablaye tour na ci Amadou Moustapha mi nga xamanteni mo motal yene serigne bi Seigne Fallou mi nga xam mo égari juma julli fi waye dafa am jambar yo xamanteni ku tour juma tour mo Seigne Blat Seigne Blat jambar la lol ligeyam fegna ci jumaa tuba ji
2: borom yokku bi
1: serigne saliou katharik ci abdul khader mom la yalla dogalon worun jite wa cheikh sine mukhtar mi nga xamantene cheikh lamine bar ñi nga xam ñu jëk doon ay set kenn ku ne bëgg ñëw tabal nga zolox ci ligey bi mu melni ñoñu tamit ay jambar doon yo xam ñu ngi naan yalla subhanahu wa ta'ala fay ñu leen waye ñu ñaan cheikh mudul muntaha ndax waxtu wek ñuy dab cheikh bi mu sem yalla ko motal
3: muy semu bu reuy
1: bo
3: xamne biñ fi toge legi
1: waaw
3: limu liggey ak nimi doxal
1: waaw
3: da nga xamne seigne touba biram kanam la jëm dara jati taalu wala isatan wa man naha min al wara qudhi qudhi seigne touba biram day gëna jëm kanam ndax université 37 milliards xam nga bare
1: waaw
3: te état tabax
1: deug la
2: ci sa

0: 18 safar magal touba ñaari fan ci wéru août adina wërngël kep di wuyu si woté cheikh ahmadou bamba khadimou rasoul
1: bis bi ñew
2: moy sunu lepp
1: moy sunu lepp
2: ko ne ci ñun
1: kenn ku ne ci ñun
2: lu man
1: ci santale ko borom mom
2: santé ko rek
1: santale ko yalla rek
0: touba fasiyene dalal ay ganam Radio Sénégal ni mu ko tam defé juk ci bamuy tel ngir dara bañ leena umpu ci bi le xew xew ay reportage yu am solo ay gan yu mat se kil ñeen doye am xam xam lol ci yoonu mouride niki nonu ay dossier ngir dara bañ leena umpu ci magal bi magal touba 18 safar atum 2026 ak suñuy ndaw fi le ci Radio Sénégal ak mbolé

0: jërëjëf sëñ Abdoulaye, ñu ngi lay jaajëfal baax. Xam nga xasida moom mooy loo xam ne sëriñ bi da koo tënkee turu yàlla, ñu turu yàlla muy laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah. Waaye tënke ko it salaat xala nabi muy li yaa sun borom wax ni inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi yaa ayuha allazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Waaye sëriñ bi tënke ko li naan istighfar muy jéggulu yàlla. Waaye sëriñ bi it tënke ko ñaan sun borom subhanahu wa taala li sun borom wax ni udduhu ni astajib lakum. Waaye sëriñ bi tënke ko sant yàlla mooy li sun borom wax ni la in sakkatum nga as yi dana kum. Nga xam ni lépp loo xam ni lu baax la rek sëriñ bi da koo tàbbal ci biir xasiida yi moom xasiida yi. Waaye sëriñ bi it lu jiitu muy bind genn xasiida ci xasiida yi bind yëpp dafa ñaan sun borom subhanahu wa taala daa ji nga xam ne moom la war a bind xasiida yi ngeneel li nga xam ne moom la war a am moom la bëgg sun borom defal ko ba yàlla defal ko. Ndax sëriñ bi boo demee ci nuru daari da nga fekk muy wax ni wajhal nidaa di fawxa kulli maa yi barakatan kamatri sama yi. Yow yàlla na ma defal sama ndoxum daaji yi mu gën a kaw bépp ndox te barkeel ni ndoxum taw barkeel. Ku ne xam na njariñun ndoxum taw. Ndax ku ne xam na ni jamonoy nawet bu ndox mi wàccee mboolem gàncax bu dee woon gépp day dekki te mi ngi dekkee ci ndox mi wàcc. wa ma ansalallahu min assamaai min maain fa ahye bihi larra bahda mawtiha wala alquran wax. Kon ndox gis nga ni ñu dekkale lu dee. Sëriñ bi noonu la ñaane sun borom ni ko sama daaji nag ma ko defal mu barkee mu gën a kaw bépp ndox. Kon barkeel ni ndox mu taw barkeel. Bu yamoon ci loolu rek doy na sëkk. Waaye dafa waxaat biir xasiida gi ni yaa man mi daal di jaxalta kadima man maho xar sahido min xuddama. Na ma defal sama ndoxum daaji yi mu mel ni dereti suhadaaw ya. Suhadaaw ya nag mooy ñi nga xam ñoo àndoon ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di xare ci lislaam. Ñooñu ku ne xam ne seen deret barkeel gi mu barkeel. Ndax ku ne xam na ni ku ci mel ni Hind ku ne xam na ni moo raylu woon ku mel ni Hamsa. Waaye bi mu raylu Hamsa it yëmul ci raylu ko rek waaye wax na ni dafa jël ñawka xotti dënub Hamsa. Di jëfandikoo maanaam di yëy resu Hamsa di ko buusu. Loolu li mu ci jublu woon mooy lu metti. Wax na ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daal di wax ni yàlla du jël Hind mukk di ko tàbbal sawara ndax dereti Hamsa ji tàbbi ci biiram. Te jamono bi mu koy def booba Hind ab yëfër la. Waaye wax na ni mujj na Hind tàbbi ci lislaam. Ba nga xam ni bi ni fatxul Makka bi nga xamee ni ñu ngi jaayante yonente bi sallallahu alayhi wa sallam soxna yi doon jaayante ak ñoom wax na ni Hind moo jiite woon délégation ba. Yaa yoo xam ne bi visa jaakal mominaatu yu bàyyi naka xalaan lay surkana bi lay sayan wala yes req na wala yes nii na wala yaqutul na awlaaduhu na wala yaatin bi muxtaar yaftari na bay na aydihi na xam ni ko alquran waxe. Nga xam ne sart yi nga xam ne moom leen war a jaayante yonente bi lan ko yonente bi di wax Hind moom moo jiite woon délégation boobu. Kon la waral mucc mooy dereti sohadaaw bu tàbbi ci biiram. Kon loolu day wane rek daaj yi nga xam moom la sëriñ bi bind xasiida yi taw feex yi nga xam ne suñ borom defal na ko ci sëriñ bi. Xasiida yi sëriñ bi jublu ci dara nag lu dul liggéeyal ci yàlla ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Ndax ku ne xam ne ni sëriñ bi moom dafa jaayante woon ni ak dundam da koy def ñaari xaaj. Benn xaaj bi day fas yéene di tagg rasulullah yi benn xaaj bi day julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Te loolu am na dalil ci alquran. Ndax bu dee tagg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bu demee ci alquran dañu fekk suñ borom di wax ni wa innaka la ala xuluqin asim. Kon yàlla moo njëkk a tagg ginnaaw bi bindee yonente ba noppi moo njëkk a tagg rasulullah ci jikko ju rafet. Loolee yi sëriñ tubaa di ci roy borom bi subhanahu wa taala. Bu dee julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam it suñ borom moom mi ko digle moom moo ci jiitu. Ba noppi digal ko ay malaayikaam ba noppi door ko digal képp koo xam ne ab jullit nga. Ngay di julli ci yonente bi tey sëlmat ci moom. Mooy inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi yaa ayuha allazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Sëriñ tubaa ne sama dund gi nag fas naa yéene def ko ñaari xaaj. Benn xaaj bi damay tagg rasulullah fu ma mën a nekk. Benn xaaj bi damay julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fu ma mën a nekk. Loolu boo demee ci xasiida jaawatu da nga ko ca fekk xasiida muwaahibu da nga ko ca fekk muy wax ni salaatu sitta di matxi sitta taatixi batta mahati chaay. Nga xam ni xasiida yi moom weesuwut tagg rasulullah yi ak julli ci rasulullah yi ak yi nga xam ne ay jaamu yàlla la yoo xam ne suñ borom da koo digal ab jaam. Yooyu yëpp sëñ tubaa dafa ñaaleel nu ko ci biir xasiida yi. Kon daal cib tënk rek ci li nga xam ne moom mën nañ ko cee jotal ci xataay waxtu yi mooy lii bokk na ci jubluwaay xasiida yi incha allah.
1: Loolu leer na. Kon loolu bokk na ci jubluwaay xasiida yi muy lu sëriñ tubaa xaadimu rasul di liggéeyalee boromam. ndax amna ku muy wax ne qasidati faqat qasaid al kiram fofu kon may safé digé né ñu ñëk né kat bari wona ay bind kat bari wona ay talif kat ku melni kaabu ku melni hasan ku melni muhammad al busair ak ñeneen ño xamne dañ daan bind dotti sen khalimba diko jume ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam lu len jitu sax ñomit amna ñu yeneen shuara yo xamne ci yeneen fan lañ doon way ku melni ahmad shawqi ak kenen waye serigne touba nak bimu ñewé dafa indi model bu bes té moy khitmatu khitma bi nga xamne moko taxa jog da ca bok ci fan yi manam ci element yi nga xamne mom mo composé khitmatu cheikhul khadim khadim rasoul moy qasida yi ak lepp li nga xamne lambon nako té nga tuddu ko leral ko légui mu fessel gën ko fessel nak ci fan ko way ndax xamnañ né way mo gëna nexa mokal lu ñu wessar way mo gëna nexa mokal bu di dégg itam xeyna lu joxé dégg waye nak way dafa jofé kangam deug mom mokay man borom xam xam deug ko xamné da ngay jang matière yi di arut jang balagha jang grammaire jang sarf jang lepp doora mëna teug ay beuyit mu leer nga man ci former qasida kon lo limi tek moy xam xamu serigne touba bu deuguer bo xamné fessel nako fa tabarakallah ndax man nañu wax né qasida yi mom tarif gi di ci am digëlal sunu borom
0: waw xam nga serigne abdullahi ñi lay jaajeufal bu baax xam nga serigne bi mom lepp lu mi defal yalla rek ak yonnati bi sallallahu alaihi wasallam mom digelu yalla la ci am mom cheikhul khadim ndax amul lenn lu mossa def ci aduna lo xamne amul ci digelu yalla ba ci bimu wote yonu mourid sun borom subhanahu wa ta'ala mo wax yonnati bi sallallahu alaihi wasallam niko yar si ahmad bamba na wote ak muridullah way rabbi asna baga bil himma wala turadim bi darsi fa lo la digel ci amon da wax ni yonnati moma feñu ni ma sama borom neena nga yar sa ñoon ci yitté ba neena yar rek ci jangalam kessé
2: bil himmati
0: waaw bil himma mo yitté
1: xal lo ñu mëna may ci himma bobu
0: waaw xam nga himma mom ci abdullah dafa am solo ndax lepp lu nit am himma ko ko may waye lepp lu ñak lu nit ñak rek ñak himma ko ko mo xani moy ñak yitté serigne touba dara ji mu am digantem ak boromam ba su borom fa yëkëti ko ci kaw bor yalla yépp am ko do rasulullah seigne touba mo la tim lol la ko may moy himma moy yitteju kawé moy yitté motax yitteju kawé lu mu tamay ab jam amul wa gisa sun borom non wax ci alcorane la khada khalaqna al insana fi ahsani taqwimin waye suma radda da asala safilina fi ahsani taqwimin lolou moy borom yitteju kawé ñom yalla da len di yégué seenu yégué man no dem ba gëna kawé malaika yi waye suma radda da asala safilina yi ñak yitté ci jam bi digënté ma borom nit man nako yobé ci ak soufé bam gëna ak doyé bi ak soufé bam égg ci ni wop malay da bu egge ci ni wop malay rek dana boban malay ñokay gëna kawé ndax malay mom lool moy set lool moy sen tabian yow doom adam nak yow yalla yëkëti la nga gëna kawé mala ba nopi day wacce sa bop ba egg ci martaba mala lool ak sofi mën ko wess kon lool ñak yité mom moko yobini warax ab julit waxtu nek da wara farlu ci yitéñu kawé farlu gi moy ngay xol ñinga xam ñoo nek sa kanam sa digënde ak sa borom manam di len bayyi xel baña xol ñinga xam ni ñoo nek sa ginaaw ndax bu dé da nga jëm ci yalla da nga baña xol sa ginaaw way da nga xol sa kanam ndax ku ne xam na ni sayyiduna ahmadul hadimi bi nga né jamono ci mbacké bawol 1852 jap 53 soxna mariam bousso mi wajuram boba dalikut alquran waye da ko daan fatali nit ñu bax ni comme ni yalla doon fatale yonante bi nan ko nahnu naqzu alayka ahsanal khasas fatali ko ñi la jitu won ci ak yonante fan tegon senu tank ci ak mëna muñ fan tegon sen tank ci jotali risala fan tegon sen tank ci lepp lu leen mësa gar wala lu leen mësa arrivé rek ñu jël borom subhanahu wa ta'ala tek ko ci sen karam yow tam bayil xel lola waye soxna mariama yi lolé la daan tokal ci nopu cheikh ahmad bamba khadim rasoul serigne touba nak lolé moko ñulu ci ak ndawam wala lolé yobbe ko ci yittu kawé yitt ginaaw yalla bu démé ba dara ji bi mu am ak martabu bi mu am la ko may moy yittu kaw moko may lol ko kon serigne abdullah yittu kawé fu muunta yobbu nit amut waye ñak yitté yi lu muunta xaj nit amut
1: kon dal qasida yi ndigalal sun borom la ci am
0: waaw qasida yi mom ndigalu borom subhanahu wa ta'ala la ci am bu wër ndax lim ci amé ndigal bokku na ca serigne bi ni ma ko waxe legui rek ku ne xamna ni mom bim tambali bind mom da dan bind téré xam xam mom la ñëkke
2: waaw
0: du melni ay tasawuru shekhar ay tasawuru subhan ay nahju ay xéti téré yoy nga xam ni dañ ko wara jang nga xam ni téré xam xam la ginaaw bi nak la am digal ci borom subhanahu wa ta'ala ngir tag rasulullah
2: sallallahu
0: alayhi wasallam ak julit ci sallallahu alayhi wasallam ndax waxna ci yu bari sax yo xamni xayna bu duggé ci ngeenel khassida yoy dana ci feñ comme nga wax ni karamati khatule bi lolou comme mu bok ci ay karama moy mbindu mi waye ndigul yalla lim ci am mo waral ginaaw yalla martaba bi mu ci am ak tawfiq yi mu ci am ak ngeene li mu ci am ginaaw yalla lolou motax mu am ko ci wa fekkon amu ci ndigol yalla ku ne xamna ni mom nim méthode bimu bindé khassida yi ak dimension bimu ko bindé ak fimu tukhalé khassida yi da xamné parfois day wax ma ngi tukhalé ci lawhul mahfuz lélé mo ni ma ngi tukhalé ci khalima gi nga xamné mo mo mom lañ sepp ci daaja te bindugul ci lawhul mahfuz lélé mo ni ma ngi tukhalé ci umul kitab lay téré ba lolou limi tektalé rek moy serigne bi yalla da ko ubbilone ay buntam yalla da ubbil serigne touba ay buntam waaw ubbil gi mu ubbil ay buntam nak mo waral mo waral mu mana mu mana mu mana bind khasside ni mako bindé ci bind mo xamni lepp lu bind rek lu yémi la te li gëna yémi moy bolem khasside bind yépp ay touri khassidam ni copy wu ko fenn newu ni ak ñoon nga doon tuddu ci ay ñu doon ay bind kat amul benn téré serigne touba ci khasside bo xamni da nga nan ci diou sangam la ko copier diou sangam ko bindon seigne touba bind ko tuddé ko touru téré boba molem ay touru téréem mom moko tuddal bopam mom fatihul bisri mom jalibatul maraqib wa kana haqqan alayna nasrul mom rabbi bima yasrahu ak wala had karama molem khasir gu seigne touba bind mo khadimatul khidma mo khadimatul amda khasir guma tuddu guma tudd ba ci madamul fawsini gi ak khasir gu mana non rek yoy touru bopam la am yo xamni seigne touba ci bopam moko tuddal bopam ci touru bopam nga xamni kenn du mana wax ni Seigne Touba touru khasside bobu diou sangam ci la bayiko won kon lolu limi tek tale moy yalla jox gimu ko ci jox ndigal mu am ndigal ci borom subhanahu wa ta'ala mo waral yalla ubbil Seigne Touba buntu yoyu ba Seigne Touba mana bind khasside yi mana tuddu tur yoyu te tur yoyu yep kene ko na xamna ni tur la yo xamni kene musko tudde sa tere kon lolu tawfiq la jo xamni sun borom da ko defal Seigne Touba ci bindim kon lolu ndigal lim ci am rek moy sabab la way amuto ndigal ci lolu xayna lolu du ko ci du mana deme non Cheikh Abdoulaye
1: yangi tuddu legi serigne ci muhtar ci mbindum serigne touba muy qasida yi nga tuddu ci ne telna bind lol muy telna talif bobu at yu bari wul ci walu sahir si wax nañ ne bobu itam mi ngi nek ak wajuram serigne mamour antassali di talif ay tere yo xamantene bi ño gëna neex jangale ba tax na serigne mamour antassali sax dafa mujjon jël yenn ci ay tere yum talifone bolé ko ci programme daara ji ndax kon da ngay wax ne mbindum serigne bi qasida yi ñaari xaj la bi jëm na ci al ulum bi jëm na ci khidmat rasulillah
0: wal jere jeuf comme ni nga waxe legi rek bi mi bind do serigne mamour am salim mbacke ni fi qasida yi comme ni nga waxe rek mo ñaari xaj la ndax comme ni nga waxe am na ci wax ni ay téré xam xam la yo xamni serigne touba da ko téré bind ngir nit ñi diko jangale ci jarign am yo xamni téré la yo xamni manam yima la wax yep mo ci dajé muy lepp lo xamni ak jaamu yalla la di lu bax seigne touba tabal ko bir khasside rahman gessna baye wo xamni ngi koy wax ci jalibatul maraqib am ñoo xamni ngi koy wax ci nuru darini wax ci jalibatul maraqib wax ni wajhal bihi nasmi ya fawkha sawmi wa qaybihi min manihatil lawmi lolou bokk na ci ngeene moy daraaji ji khasside am ñam bokk na ca mu gëna kaw yi julli gu nang ak korgu nang ak kaaj mak gu nang on yi yep day wane rek ni serigne bi mom xamna serigne lay lu yewé la xam serigne touba mom ay mbiram da kew rek jimi khasside dal manam dafa ki mané bo xam dal xamna dal lu yewé na serigne lay sank
1: ci bir lolu serigne sidi dafa am ñu wax né serigne touba bari na ci khasside yo xamné bimu koy talif bo mi ngi ci ay circonstances ak ay conditions yu difficile ndax non la
0: waaw xam nga serigne bi mom danaka musta am am noflay musta amit ak yatu ndax man dama wax ni bir bi mi gane jamono ba bi mi am ñen fukat man na ni la danaka ci loxoy wajuram la ne ndax bi wajuram wax na ni bi wajuram di wacc ab liggey ca mbak kadior 1882 japp 1883 boba seigne touba fanuyeri atam bu tege touti la ginaaw boba la fa joge ñew mbacke bawal ginaaw bi la fa joge ñew deur salam ñew touba def juroom ñaari at sanci dekk bu naan mbacke bari jolof bi juroom ñaar at yi am touba kéro bi ko yonante bi di feñu ngir mo waral liggey bu reuy bi muy tukib geejgi boba yonante bi sallallahu alayhi wa sallam sa borom neena sa ñeen fukki at matut manki na ñetti weer waaye manala talañal ñetti weer yi des rangala gratu khuddu salam kon diir bobu seigne touba amutone ak yaar amutone ak feex ndax boba wote na yoon wi nit ñaa ñew di jaayante mu wara yar nit ñi ci yitte wara orienter yoon wi wara samp comme li mo wara sam kenn ku nek la nga wara ne mu tegg la ci yono tegg maam kenn ci walu xam xam seigne dam abdourahman do seigne mudumbe xaban de mu sant ko mu nek toli cheikh ibrahima fall ñooñu kenn ku rek mo am poste bo xamni dalay sarse poste bob nga necc mom nak mu wara dox digeenté ma borom subhanahu wa ta'ala kon ku ne xamna amutone temps amutone ak yaatu ginaaw bi biñu joge mbacke bari jollof juro ku ne xamna ni juroom ñatt at bimu def ci tukib geegi wana xamna ne serigne touba amutone ben temps waye teewul lim daan ñak ñak temps ak lim doon lim nga xat xat lum neew neew lim bint ay khasira ab limum kenn xamul num toll ma am na ñuy wax ni sax 7500 le serigne touba bind waye lolu ab limu keuy le won rek waye serigne bi li nga xamne bind nako ci khasira
1: 7500
0: wa 7500 lolu ab limu keuy le won lolu amna mak monument sama mam fekke na bi ni wacce limu 7500 yoy neena bobu bimu départ ndar dem dakaru bobu conteneur bi nga xamne manam ci le keuy di do nek biñ ko pc keuy di mo tolon 7500 waye serigne bi mom li nga xamne bind nako nga xamne tegun ko beut ak lim bind ñu tek ko beut ay lim bind tabal ko ci geeg li nga xamne sun borom jël ko ci tobarem lolu lepp bo len bolé won lim bi kenn xamu num toll kudul serigne touba mi ko bind ak yaronte bi tax mu bind ak yalla bi tax mu bind xamoo lim bi serigne touba bind ci khasida nan la toll kon lolu day wane rek ni serigne bi mom jafé jafé yu metté metti ci la doon bind khasida waye bind ko won ci ak dal ci ak fiix bind ko won ci am noflay bind ko won ci am nangam da ma waxal na bokkum neena danaka lim am lepp li komay ak moy ak choon nabahtukum mahan ala kadin bada li khabla arada riddan mu abada kon ku ne xamna ni lim dak ginaaw yalla ci ay choona ki fitna kenn xamu num toll kon ku ne xamna ni bim bind khasida yi ay fitna yu metté met ak choona yu met ci la cheikh ahmed bamba nekkon kon ak amuton temps amuton jot mo cheikh ahmed bamba bimi bind khasida yi amuton temps amuton jot bay bind khasida yi kon ak ay fitna ak ay choona ak tartar ci la cheikh ahmed bamba nekkon bi nga xamni mi ngi talif khasida yi seigne abdoulaye seck
1: mbok yi ni ngi top radio senegal chaîne nationale and ak touba mbake fm rts ngeen di ñu deglu ci rew mi ak ci bitim rew ci seen émission bi nga xamne ñogi en direct fi ci touba ci résidence cheikhul khadim khadimu rasoul ngir rek programme lepp lu jëm ci walu magal gi fa tabarakallahu ñu and ak serigne sidi mohtar khuma di borom xam xam di def ay waxtaan yu am solo ci grande mosquée bi muy juma ji waye itam bokku ci mbolo yi nga xamne dañuy saytu mbirum xam xam ak mbirum alquran ci dekk bi ñuy waxtane nak mbirum qasida yi ak seen waccu way kon señ sidi fi nga jaar amna solo lool nak lima ci degge moy xam xamu cheikhul khadim khadim rasul ndax neena won allamani llahul alim mimma yasha'u min ulum yalla mu koyemi moma xamal luko sop ci xeyt xam xam yi te yunitu bi alayhi salatu wassalam kat neena won sakku xam xam jarna dem ba rewum sin utlubul ilma walaw bi sinin donte sin gogu ñen ñu amna luñ ci wax waye buñ ko tekke rewum sin mi ñu xam nañ ne bo dugon avion tay jëm sin da nga def yaakar naane bo moy tuule ay waxtu yu bare ci jawu ji dora and kon bu ne sakku xam xam jarna ba rewum sin buñ ko tekke sin goga lool limi wone rek moy sakku xam xam jarna lu ne jarna choono bu nek lan nga ñu mëna may nak ci digënde Serigne Touba ak xam xamam bu sel bobu ba taxna mu doon talif qasida yi
0: wa xam nga Serigne Abla Serigne Abdoulahi ñi lay jaajeufal baax xam nga Serigne bi man gis na bay mu bind wax li yonante bi sallallahu alayhi wa sallam waxon xam nga yonante da wax ni adabani rabbi fa ahsana tahbibi lool yonante bi wax moy yalla moma yar rafetal na sama yarin ma ngi gis Serigne Touba bind wax ni yalla ci bopam moma jangal te yalla moma yar kon limi tekki moy lepp lu garon yonenti rek wala lepp lu yalla mayon yonenti sallallahu alaihi wa sallam ci mel non rek sun borom dako rafatale cheikh ahmed bam ko xamne nak yalla mo la xamal yalla mo la jangal yalla mo la yar yalla mo la terbiye ku ne xamna ni lolu ku ne xamna yow sa xam xam dimension kenn munu ko tak ndax man seigne mourou mahtaron cheikh oballa waaw amna bes mu fekk ma may jang khasida jalibatul marahib muy sama khasida gogou waaw mu jeul mu xol fooy bima tollu ni danima ci dem ji bind li ki day li mu don bind kenn ku man bind lu melni amut wala limi tek rek moy waaw xam xam bim ko bindé manam xam xam bom mom day ciobare sun borom ndax sun borom da wax ci alquran wa taqallaha wa yuhalimukumullah xam nga bu yalla waxe ni ko ragal yalla ma xamal ta bu de ragal yalla rek seigne touba ni ragal yalla musuno gis jamm bu ragale non yalla ndax ragal yalla ci ab jamm munta wessu waxtu julli jot nga nek biir geej nga xamni geej mom sentu ci kenn mu jamm yalla waye sa ragal yalla tax nga ni na sanni son der ci biir geej gi jamm fa yalla lolu mom ak ragal yalla fofu la ma dem ci mom rek lañ ko gis ci dal ma juroom ñetti at nga xamni yang ko and ak ay non lo xamni lepp lo xamni man na yak sa tawhid wala lepp lo xamni man na la jenglo ñom da na ko def ta am mom moye katanu shahir yeb ta yow bi ngay déparé mbacké bari jorof di dem dar bay bay déssu wat lolé nga don wax dara sopp dara lu ca sopp ku da am nga xamni muso jeng dem ci lenn lu borom subhanahu wa ta'ala ak liggéel yon dem sallallahu alayhi wa sallam kon bu dé ragal yalla rek fofu la ragal yalla kon xam xam bi seigne touba am ba don tali khasiri moy xam xam bo xamni yalla ci bopam moko xamal ci tobarem ndax sun borom itay wax ni yotti rek on na yasawun yotti rek ma faqadu ya khayran kashira xeyti xam xam yoy nak day xewal yo xamni yalla moko xewale len ci ay jamm du jamm yep nak ñoy am tawfiq joju waye serigne touba mom yalla dafa lonako tawfiq ba defal ko xam xam bo xamni kudul mom xam ko digantem ak borom subhanahu wa ta'ala
1: ma sha Allah ci xam xam cheikhul khadim khadim rasul kon inma yakhsha Allah min ibadihi alulama sunu borom daf ne ñi ragal yalla deug deug ñu ci jitu ñoy borom xam xam yi kon nak serigne touba lolo taxone mu doon jëm jo xamne fessone na ci ak ragal yalla waye xam xam ba sel ba mu ba taxna mu talif qasida yaakarna ne fi ñuy defé émission bi rek ku gis qasida yi da nga xamne kenn du serigne touba khadimu rasul serigne sidi mukhtar gannaaw xam nañu nak lan moy qasida ci yoonu mourid qasida ci lan la jëm ak nakal serigne bi doon talifi qasida ci lañ ca mëna xam ak condition yam ko doon talifé ci ay xat xat ak ñagas ñagas ak xéetu fitna yu nek ñu tek ko waye téewul sa buy talif qasida du def njumté du wax lum tu warta wax du bind lum warta bind leppay juk leppay aw yoon té bobu tuba bang ko jongoru liñ bëgg rek moy fat ba kanam lolu yaakar na ni lu yémalé ci serigne touba rek lañ ko déggé lan nga ñu mëna jappal nak ci waccu way ak ngeenel qasida yi jërëñi
0: wa jërëjë serigne abdullahi ñi lay jaajeufal ba xam nga qasida yi mom ay ngeenelam dafa yaatu yaatu go xamni ki man la waye bokku na ca li gëna gaaw ci defar nit qasida ci la bok li gëna gaaw ci defar nit
1: ci defar nit
0: waaw ci defar nit
1: kon nit da aaju ko defar
0: waaw xam nga dooma adama
1: waaw
0: kuni defar la da na defar jëmum da na defar ab xolam ndax Serigne Touba neena la yoon wi yoon mourid yoonu defar la rabbi asna ba kabil himma kon yoonu defar la yar yar moy defar nit ki
1: waaw
0: khasside yi man na ne lolou taxaway bobu la am ci serigne ci yoon wi moy taxawayu defar nit ndax gis na bay lo xamni serigne touba mi ko wax ci jalibatu maraahib nan wa bi kitabati ya rabbi rabbi kullu mutalihi li wajhi rabbi yow yalla kep ko xamni mi ngi jang sama khasside yi yow yalla mi mana yat na mako yaral nga xamni kon limi tekki moy khasside yi kep ko am tawfiq diko jang rek day mujj yow yalla mi yar yonante bi sallallahu alayhi wa sallam yar ci ahmad bamba yow yalla mo mo lay yar da ko ne xamna ni ab yar lu am solo la ndax bu neme ci njangalam seigne bay jaxata rek da wax ni amub yaray tax ñu yëkëti nit acca kaw ñakub yaray tax ñu wacce nit ca kaw diko ciaw kon ab yar mom doonu lu mëna ñak ci nit motax kep ku yalla yëru yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam yëru la nit ki ay wajiram yëru ko da na wax ni aduna dana ko yar wala bammel dana ko yar waye nit ki mom ala kulli halin munta ñak bañ amub yar ah ko kep ko xamni gëna walé wut ab yar nga xamni ñoo xam dañu gëna walé ab yar xamni dañu xamni yaru yalla lañ amé am ñoo xamni it seeni wajur ñoy farlu yar leen am ñoo xam dañ leen dox serign bu mëna yar serign bobu yar leen way yu yépp bu féké amul rek il faut aduna yar ko wala bammel yar motax Serigne Touba andil ñu khasida yo xamni képp ku ko jang suñu borom da na la defal tawfiq yow sa jëmmi bop mom khasida yi dañ lay defal defar sa jëmmu waye defar sa jikko ma ngi gis baydu Serigne Touba di wax ci jalibut marakh nan salibitasimin ala man faha fi khalqihi wa khulqihi ittifaha nga xamni kep ko xamni yow yang koy jang yalla day defar sa jëm ba ku la gis bëgg la waye day defar sa jikko yi ba ku jaxso yow dula mëna muñ ta lol da bok ci li Serigne Mourid Moustapha den ko Serigne Mbacke Medina Serigne Cheikh Mbacke defal na wax na ni bin jangé alcorane jang xam xam ba ñew Serigne Mourid Moustapha da len den ko ñaari mbir da ni ko Serigne Cheikh mën ko mbacke mën ko Serigne Mbacke Medina mën ko mbacke mën ko na ngeen defar seen jëm ba ku leen gis bëgg leen waye na ngeen defar seen jikko ba ku jaxso yeen du len mëna muñ lol moy jikko ju rafet ndax ni dem ci jëm nga koy bëgge waye lan mëna andi ni jaxso mom nak lol moy jikko ju rafet ndax ni bu jikko mu rafetut pour nga jaxso mom day jaxé qasida nak boko jang sun borom subhanahu wa ta'ala dalay defal manam dalay defal jikko jo xamni jikko ju rafet lay dox ni defar sa jëm no lay defar sa jikko kon qasida bokku ci ay ngeenel moy day defar nit wa day defar nit li lol moy day xirtal nit ki ci ak jaamu yalla ndax ku ne xamna ni ab xol bu fekke day tuddu yalla lu bari xol bi day mujj day tatmaynu khulub lay doon alquran moko wax allazina amanu wa tatmaynu khulub bi zikrillah allah bi zikrillah tatmaynu khulub bu fekke nit ki ab xolam du tuddu yalla lu bari ab xol bi day mujj nek xol bu tilim wala xol bu tak bu fekke na xol bi day faral di tuddu yalla lu bari di jefandiko tur yalla wala muy jëfëndiko turu yu yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam wala xéet yu mel non day muju xol bi day set day lap tak na xulo bob nga xamni mom la xol bi da am nak moy muju nit ki loolu mako xéetal ci ak jaamu yalla motax fimne ni boy jang qasida day muju da ngay xeexlu lepp lo xamni lu safano la waye da ngay bëgg lepp lo baax lo wax da ngay xër li señ touba non wa hablana al khair sahala tahati wa qufana al kasala fil awqati kep ko xamni yalla defal na la tawfiq nga yëngu ci khasside diko jang ak nu mëna don yalla da lay xërlo bëgg lo la manam lu baax waye yalla da lay fegal ak safan nga xamni waxuma la jang gi waye xol gi kep ak bind gi ci nga xam man nañ ko bind di copy wat bindu señ touba diko bind ak tok diko diglu rek yoy tawfiq gi nga xamni su mboro nako ci defal ab jam lolou señ bi wax na ni haythu khuriat aw kutbat aw nushira ilaha abadan amin ya rabbal alamin nga xamni limi jural nit moy taxe ak aduna ak taxe ak alakhirah lay jural nit ci kep ko am tawfiqi di jang xire day jele nit ci daraja ju soufé diko yob ci daraja ju kawé gis na bay lo xamni señ touba mi ko wax ci jalibatu nan khat khutali bi alif makhfi nayl al maqamat al khullab tay da xamni nit bu soufé won di jang xasside day muju yalla da koy yégué ci maqamay goor yalla yi ta ko ne xamna ni bo demé ci al qur'an sun borom doon wax ni ku bëgg amé daraje goor yalla yi wala daraje maqamum kawé da ngay fanané nafilé di jang al qur'an wala ngay fanané julli wa min al layli fatahajat bihi nafilatan laka hasé an yabhasaka rabbaka maqaman mahmud day gi señ touba andil nu lo xamni woor na li mom da ngay tok jappel diko jang rek djublu penk wala yu mel non bu ñewé ci tagge ni xana da nit ñew sey sun borom defal ci ay daraaje yo xamni daraaje yu kawé ay maqamat yu kawé kawé la moy khat khutali bi alif mahfi nayl al maqamat khulab tay day may nit ki lepp luy ak bëggam boy jang khasida lepp luy sa djublu way wala sa bëgg day mujj yalla dala cey wut
1: day yomb
0: wa day yomb ndax wa hablahu jumlatan ma takhtaru lahu ladayka innakal mukhtar kepp ko xam yalla dafa lako tawfiq muy yeungu ci khasside day muju du amati beug du amati akam ndax sun borom ni wax ci alquran ni ab jam lele muy beug lu geul ci mom di bañ lu geul ci mom wa hasi antakrama sayan wa huwa khairun lakum wa hasi antuhibu sayan wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun neena doom arama lele mu beug lo xamni geul lele mu bañ lo xamni lam bañ mo gën waye wallahu yahlamu wa antum la tahlamu
1: yalla xam li gën ci yeen
0: wa kay legi nak yow bu fekke yow yalla dafa la tawfiq ngay jank sire yow day muju do amati bëgg do amati ak tan day muju yow sun borom subhanahu wa ta'ala mo lay tanal mo lay bëggal te lepp lum la tanal do lay la gën ci yow da ko ne xam na am murid bokku na ci melo murid moy mu baña am bëgg baña am tan sifatu sarihul murid bi ikhtisar arbahatu nasamtuha khawfa tiram asidqu fi mahabbati sayyid abar subhanahu wa ta'ala amr hajj warab wa tarkul ikhtirari wa ma husal bu ikhtiyari di hasan bila inkar nga xamni amuri mom deug amuri moy ko xamni mom amutuk beug amutuk tan day bayyi serigne bi ci bopam mom mi xam la gën ci mom mu tanal legi na bu fekke yow yalla dafa na la tawfiq nga yëngu ci khasside yi day mu jaw do amati beug do amati ak tan yow dimi khasside yi yow mo lay beugal mo lay tanal bi ci dal moy day dox digënde nit ki ak saytane
1: waaw
0: lool bokk na ci ay ngeene la moy kep ku koy jang ni nga bëgge mucc ci saytane sun borom day dox sa digënté ak saytane ta ko ne xam na ni saytane bi nga xamé ni sun borom genn na ko ci yermane dem moy fakhru ñuna fa inaka rajimun wa ina halaka lahnat ila yawmi dini mo wax sun borom ni ko limala jaamu da nga koy fay ndax fu dooma adam di sujjotal borom subhanahu wa ta'ala iblis sujjotal nako yalla ko yalla gëre ci yermane dañ ko limala jaamu da nga koy fay ndax yow ya wax ni do toñ ben jaam bo ma rabbu bi salam lil habib yalla ni ko yalla lak ni ko lo bëgg ma fayela ko comme xew do dem aljana mu ne ko dama bëgg nga bayyi ma fi bakkero nit ñepp di faatu bay jeex ma doora faatu man saytane sun borom may ne ko defal na la lool mo ne ko comme kaman woor na ma ni man duma gaaw faat dama fi dess ba kérok ila yewin waqtil mahdum muy mujjantalu walu goxtu bi legi na yoon wi nga xamni ko ci jaar lay mucc man ci yoon wo la jaar ndar kep sa jaami ba li ëpp ci ñoom xewal yi nga leen defal duñ ko yek ba di la sante la khudana num siratal mustaqim suma la atina min bayni aidihim wa min khalfihi wa han aymani wa han samani wala tajid aksaru musakirin sun borom mom iblis dan ne dana ndar kep sa jaami ba ñoom li ëpp ci ñoom duñu yëk tawfiq ak xéewal yi la defal ñoo leen defal ba di la sante sun borom ne ko bam dess sama deug deug jaami inna ibadi laysa laka halihim sultan sama deug deug jaami mom man ma leen di garantie donc sama dara bi ci lool moy sun borom wax ni inna shaytan lakum hadu fatah so hadu inna ma yaduhu hisbuhu lakum min asabi sahih shaytan mi seenum non la ngeen ko japp am non ndax mom sawara moy ëpp quoi kum ñu balé sawara kep le bëgg légi nak Seyd Touba andil nu lo xamni woor na bokk jang yow saytane mi la warona yakal yow day mujj yow bu la séné day samp aw xélam daw ta yow ya waron musu ci mom way day mujj mom di musu ci yow xamni sans contraire moy am yow ya waron di musu saytane nan ahos bi lemi na saytane rajim ak dekk bam genté nga sancé fa bokk na ci li taxamu setan dekk bam genté nga sanj
1: ndax
0: dafa genté ci dekkum digal dem ci dekkum ñak jëfë digal daw na da ngay sanj ci dekkum digal manam gental dekkum ñak jëfë digal loolu boko defé rek mu setan légui sëriñ bi nak andi ñu xassir go xamné na boko jang yow setan bu la seené mbedd kep bo ci duggon bu la setan seené day jënd mbedd ma daw ba kéro nga jall yow wad fa bihi qabla tawjuhi lahin ila siwa khari am tal muhim neena manam kep ku koy jang manam jinn iblis yow dalu du ñewé setan dalay ragal ba mbedd mo jaar jotaay bo tok sa jëmmit bop kep bu ko gesse day daw ku jang qasida ta lolu sayyida omar sahaba yi leni bari bari melnu sayyida omar mo amé won dara jey mbedd mu jaar setan daw ababakar sidik amuko won usman amuko won hali amuko won melnu omar mo amé won dara jey mbedd mu jaar sayyid manam setan sam aw xel waye usmanit mo amone dara jey yalla rusko ba yalla sallallahu alaihi wa sallam am ci mom kersa ba am yo xam sedon ko ci bopam ci teunk kon kene ko ne am na ab ciirem waye nak seigne touba fagul lañu khasside yo xamni bu la yalla dafa lay tawfiq nga diko jang mom legui demi setan ci bopam dul lañu me
1: kon setané serigne touba tane setané
0: ba xam nga serigne bi mom tane setané mom ken wo mom tuar kala yalla mo dox digënde mak setané
1: waaw
0: ndax ayasa min ilahi da jewal iblis isa day to bi yaawali lolu mo leer na ñu mom ba mi ke da setané ba dalé ko suuf mom yag na
1: farax iblis
0: waaw farax iblis wa jami hal mafasid ndax mom da waxone ñent non yi not na leen ñent non yi galan ko doon waaw malaktu nasiya akasu mi don yaw wan khadeli hawa malaktu nafsi moy bakam neena notna sama bakam akasu mi don yaw notna aduna wan khadeli hawa notna sama banex way wasahsatu lahin moy iblis
1: sharina shaytan
0: yalla dakal namako mu sorim
1: iblis doyna warbe
0: wa wasahsatu lahin jim noy nak jim nako songe serign way muntu amdam bi nga xamé muntu amdam nak mom xamna ni serigne bi retina bu bëgg profito ci ñoyam fekk serigne touba mom waajal lan lo xamni bu yalla defal tawfiq nga di jengu yow setané momé yow du man ciow dara muy xassidi bi lool moy kep ku koy jang yi bokk na ci ay ngeenelam mbolem buntu xewul bu yalla mësa ubil nitu yalla sun borom dal ko ubil waftah lana kull babin kunta fatihahu li salihina nal khairati allah kep ko xamni yaangi jang xassidi mbolem buntu bo xamni yalla mësa ubil nitu yalla muy buntu xewul sun borom dal ko ubil
1: xewul day yobale defaru adina
0: terangé aduna ak defaruk allah teewal yobale terangé aduna ak terangé allah
1: ñu xasside dañuy joxe teranga
0: wa xasside yi mom lu bu gëna gaaw ci dox ni terangé aduna ak terangé allah am
1: teranga ji ñu xam muy koppar yi ak auto yi rafet
0: lepp gay lepp lu nindul bëgg manam xasside yi mom da nga jox ndax seigne touba mi ngi wax ni wari kalamiya wa bil ishara ihdi muridan yatub inara kep ko xamni yang koy jang lepp lu xalaat wala lu junju yow yalla nang ko ko defal lepp lu xalaat wala lu bëgg wala lu junju rek yow yalla nang ko yëkëti loolu defal ko te li gëna yéme ci loolu moy ki nga xamni yalla dogal na manam mu koy am boko amé du soppi dara ci teerubem du soppi dara ci jikkom amul lenn lo xamni da ko koy yobé ba lolé mu am tranga jojé man ko féréwul yob ko fénam da xamna ni da am alal ala jop ko sawar
1: waw
0: nit dana am njabot ngi won ko yobbu sawar nit dana am ay situation li mel non ba jikkom ak melam soppi bu yalla dafa lay tawfiq nak ngay jang xassiri ba xassiri yekati li jox la ko yow yoy yeb yow yalla dal ci musal da xamni dara luy meuna soppi sa jikko wala saw mel wala sa bimbi du am yow ni nga mel rek non ngay mel don ab julit haqa ngay don ab talibe don am mursyid nga xamni lo rek ci lol ngay nek kep ku koy jang it da ngay jégué yalla bu wër da nga bok ci jam yi nga xamni jam yu dégg sun borom subhanahu wa ta'ala lay don ndax ku ne xamna ni ni ko alcorane waxe ño xamni la takhnatu min rahmatillahi inna la yaghfiru sunuba jami'an innahu al-ghafurur rahim waye inna rahmatallahi kharibun min al-muhsinin ba amna jam yo xamni mom dano yalla da leena jël tafleen ci bopam ni dagay borom subhanahu wa ta'ala bokku ci ngeeneel khasira yi ak ci tawfiixam moy kep ku ko jangi sun borom subhanahu wa ta'ala dalay degeel bopam mom khasira yi lool moy kep ku ko jang rek mucc non yi seigne touba ma wax ni wadameran kula ahadain tudru bina habla lusulana yallah yallah timni kep ko xamni yaangi jang khasida yalla dalay mussal say non
1: ci sa pexey non
0: waaw nga xamni kenn benn non bo xam dana jëm mel pexey pexé mo amade assi ci yow du am
1: yalla kon ku bëgg mucc ci noni rek del jang qasida
0: waaw ku kep ko xamni bëgg na mucc ci noni la ci gëna gaaw moy del jang qasida Seydou Touba qasida mom boko jang rek da ngay mucc ci noni ala kulli hal bi ñu dal moy kep ku ko jangé kenn du la mëna liggéey kenn du la mëna njabar aw la min du la japp bu du la japp fas ak fekk du la japp wa kun muhaysan lana in sharri shi hasadi ma sarifa min wa sarifa indi Allah
1: bayit bob moy lan
0: wa kun muhaysan lana waaw wa kun muhaysan lana in sharri shi hasan ma sarifa min wa sarifa indi Allah wa sarri shihri wa sarri al khalqi in sima mahjin wa sawasum ya Allah dina lolu secret falakh ak nasi le Seydou Touba def ta ko ne xamna yonnate bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamé ni yalla dogal na ñu am luñ ko defoon ba aw yaramam di newi di def ay tab di newi di toj sun borom da ko waccel falax ak nasi ne ko de ko jang bam ko commencé jang rek la gis ni tab yi mi commencé toj yaram commencé safara kon kep ko xamni yang koy jang kenn du la mëna liggéey kenn du la mëna jabar kenn du la mëna fas da nga mucc ayu beut ayu lamine ayu loxo ak ayu ak njabar kat yek
1: ak ayu
0: fiñan ak ayu ak iñan kat yek soxar kat yek ñepp da nañu ci noy kon lo day tektal rek tawfiq jo xamni qasida yi boko jang sun borom subhanahu wa ta'ala da lay defal tawfiq joju biñu dal moy waxna ni qasida yi boko jang du men ko nga xamna ni tafatu muqaddirin len la ci qasida Seydou Touba waxna ni juroom ñaar fukki walu yu yaq buñu defoon sappé wal yu wajitu jang ben tafatu muqaddirin garab yoy ñu amul seen digëne seen borom yalla rangalat len ko
1: ci
0: juroom ñaar fukki walu yaq
1: juroom ñaar fukki walu
0: waaw buñu de manam buñu yaqule won ba yalla de garaté len nga xamne ñi taxaw sera wal yu juroom ñaar fukki lim kun bobé di 70 wal yu nga xamne mo jitu jang ben tafatu muqaddirin yalla delu wa den garab yoy ñu amon ngir daraje qasida yi ba lol di wane rek xewal ak ngeneel ak tawfiq jo xamni serigne abdoulaye sank qasida yi amna ko
1: tabarakallah serigne sidi mukhtar yakarna ne auditeur yi amna ñu mbekté bu baaxa baax nak ci waxtaan wi ci qasida yi nga xamne mom lañuy waxtane tuddu nga ci nak ay ngeneel yu am solo yo xamne buñ ci jiron ben dong doyna seuk nga ne dalay xirtal ci ak jaamu yalla ndax su fekke ne ya nga jang qasida yi di gis serigne touba ni mi wétali sunu borom waye gis ko itam ni mi tawassulé ci sunu borom gis ko ni mi tagi rasulullah sallallahu alayhi wasallam di julli ci mom lolu da fay namu sa xol ba nga xamné jaamu yalla ak top yalla rek moy nek sa xol né nga itam qasida yi karangé la ci wét gu nek bu féké da nga ragal pexam shaytané pexam iblis del sax ci qasida yi ndax kat serigne touba dafa te iblis lolu wax nga ko légui yalla mussel nako ci iblis ma ngi lire lén ci am bindam mu ngi wax né na ngeen xamné shaytané muy iblis mi nga xamné ku bari pexé la dikkel na ma bisub altiné néna bimu netal rek djulil daf ko geud serigne touba néna bimi daw xawtut maray ngir manam ak ñaawinam ak ñaawayam ci bimi daw ak ñak jëmam kon woné né iblis mi dekkmal serigne touba djibril geud ko muy daw lool limi woné moy serigne touba mom teuna iblis comme ni nga waxé né sayna omar ibn al-khattab iblis ñëmiwuko nga né qasida itam da fay défar sa ruh té ruh moy li am solo ak xol yonent bi néna yaram amna ci morso bo xamne su baxé lepp bax waye su boné lepp bon ñu ne ko morso bo moy ban ya rasulullah moy ala wahi al qalb moy xol motax shaykhul khadim ci qasida yi ñuy waxtane moy ya allah ya muqallib al qulubi qallib qulubana anil uyubi yow yalla yow mi nga xamne yow yaay walbati xol yi yalla na nga raxas suñu xol wulif bepp ay sik ak ayib nga waxne itam qasida yi bokku na ci seen ngeenel moy dalay ar manam doyna sekk sécurité ci kula bañ kula nono ci barkat ko bon kula yene ab safan kula bëgg iñane yoy yep boy jang qasida yalla day manam day def protège day def barrage digënté ak mom kon señ sidi mukhtar lënd qasida yi dañuy ñëw nak ci yeen nat yi nga xamne man nga ñuko jappal ci seeni ngeenel ak seeni njariñ ndax yaangi tuddu jalibatul maraqibi yaakaar naane ku xam señ sidi mukhtar fuma xam ko ci jalibatul maraqibi ba tax ñu diko dakentalé qasida gogu lan la mundu
0: wa jerejef Seigne Abdoulaye laaj nga wona sawara tontu xam nga qasida gogu mom da bok ci signature yi ligue Seigne Touba jalibatu maraqib ah man ni ma xam ñep xam na sama digante ak mom man moy sama buntu ci qasida yi mom jalibatu maraqib neeg bi ñu nek sax mom la ko tuddé jalibatu maraqib la ko tuddé amna doom ju ne fi jo xamni jalibatu maraqib la tuddu wa ngir sama digante waye qasida la ko xamni jalibatu maraqib mom day xej ay xemem teef ci ab jam ñu ne kep ko xamne yang koy jang lepp luy sey xemem wala sey mebet sun borom dal koy xejal ndax xasida la go xamne Seigne Touba ci bopam wax na ni kep ku ko am tambali ko jang rek barkar bo amul yalla dalu ko sikil mom wa hutta ma alayhi min sunubi ya mali andi jahin sano bi kep ko xamni amna khasside gi ubbi ko rek commencé ko jang yow yalla sipil na rasay bakkar bay do de set ben bakkar bu fekke takko nga mom na di ko jang
1: waaw
0: yow dan lay mbay yalla ken dootu bindal bakkar
1: dani
0: dam sukhali mo bakkar wa alihi wa sahbihi wa ghfir liman yaqra'u zani sam fi kulli sam
1: dagay am
0: laisser passer total nga xamni ken dul bindal bakkar ta lolou sayyidina usman waxna ni yanabi bi sallallahu alayhi wa sallam musna wa sayyidina usman ni ko di dess ak dul meuna to te def yalla lu ko nakal kon ko amona laisser passer amona yit ak mbay yalla mom mom sayyidina usman lolou yanabi bi moko won yanabi yalla moko sedel li umay intahanil hawa inu ila inu wa ila yuha
1: bako na ci al ashiratul mubashirun bil janna
0: ni ko bonopi ama tawfiq joju kon bu fekke da ngay jang khasir dalibatu maraqib tawfiq joju la sun borom defal ci lol moy sun borom mi dana la defal wa habli kulli man yaqra'u sahadatan wa barakatan wa hafiyatan fi darini amin ya rabbal alamin kep ku ko jang dana am ak taxe am barki am jam aduna ak alakhir mom kep ko xamne mi ngi jang jalibatu maraqib mom sun borom subhanahu wa ta'ala dana ko defal bi dole moy kep ko xamne yit yang koy jang sun borom dana la defal ngeneel ak xewal yo xamni yow do xam xewal yo ngeneel yo ya moy la wajubli man yaqruhu khayra murad wasluku ya rabbal wara khayra murad nga xamni xewal yo mom kenn xamul manam mom moy lam ba xam kudul seigne touba mi nga xamni moko ñaan yalla rek mom mo xam xewal yoy ak ngeneel yoy numi tor kep ko xamni yalla dogal na mu am ko rek wax na ni keur gum nek mom khasside gogo sax takoy tux yewu ti bir keur goge kep ko fa faatu ñoña kenn du len att seen jëf waye da len di att ci darge jallu mara tabalen adjam seigne touba bimu nekké ganar seigne balla fall djeng mi dafa yonne hadiya ko nan seigne ibrahima jeng rakam mu jox ko hadiya mu yett ko serigne seigne touba djel khasside jallu mara jox seigne ibrahima bimu doxé juroomi djego serigne bi lako wolu bamu ñu mon ibrahima jeng mon ko mbacke mon ko xam nga limala jox xam mag ñew do wax seigne touba xoma ma ngi bëgg xam moni ko khasside gi mala jox moy khasside jallibatul maraqib daniko bo joge ci rew mi ba kero nga egg ci rew ma nga jëm armel yo rombu yor ko kun fa doon buggal yalla danako teggil am buggalam diru fukki wer ak ñaar
1: tay
0: jallibatul maraqib ko ko yor kep rom ay armel kun fa doon buggal yalla teggil len seen buggal diru fukki wer ak ñaar keur gum nekk yi takoy tux yewu fa ni mala ko waxe kep ko fa faatu kenn ko atté ci jëfam way ci darje khasside gi lam ko atté tabal ko adjam lolu bokk na ci ngeeneel yi nga xamni manam khasside jallibatu maraqib amako ak yeneen yo xamni manam kenn mënu ko tak
1: turu nak daf ma yëm muy jallibatul maraqib fi ajilin ka ajilin liraqib
0: bon ni samaytu ha jallibatul maraqib dani man tudde nako samaytu ha jallibatul maraqib fi ajilin ka ajilin liraqib kon lolu lu leer kon
1: ajilin ci luñu gappal wa ajilin ak ci lu daw
0: ci dardar mi ni nga jakkaror kon day wane ni khasside gi tawfiq joju amna waye nak mom bo tuddé khasside gog yit mana yobale yeb
1: bo xolé matlabu sifay
0: wa xam nga matlabu sifay mom khasside la go xamni lim gëna match de moy tawat
1: wa seigne sibi lolou il faut ñu taxaw ci ndax tawat moy sonal nit ñi febrari hôpitaux bo ci dem fess na del ak tawat
0: wa matlabu sifay nak da na am secret yo xam da na ko ci joxe tay ngir dimi magal ci khasside lu go xamni kep ko xamni bëgg na ni ci saharaw la ci gëna gaaw moy mu fexé ba tambali ko ginaaw tok sax waxtu yi tembe da ni fassan yene tambali khasside gi te yele ci mom lam ci yene moy khasside yene saharaw ndax serigne touba mo wax ni ya rabana ya rabana ya rabana ya rabana ya rabana udfa durana bi jahi khairina alimina akram so bi mi ramadan al ahsan ak yaman yero mu dafa kudi dai fala tu farikh
1: matlabas
0: matlabas sifay kon limi tek moy khasside la go xamni du ko gëna gaw

0: Serigne Abdoul Ahamé Moussa wax ni khassina man law sifay day lu munta safara am ba ci ku summi ku def yaramu nem Serigne Abdoul Ahamé man ko safara wa kon khassida la go xamni mom manam lulul tawatinde man ko facc nit ta lolou man amna ci ay firnde yu leer mom lamutu mok ay firnde yu leer amna kon khassida la go xamni mom lu munta safara kon Serigne Touba dimi tek mom manam amul lenn lo xamni mom nu dañ koy jéggani Serigne Touba fagu non lepp ndax wa hablana makarim al akhlaq ma tahabil bila siqaq finani manam kep ko jang sax sun morom da koy defal mu mujj am makarim akhlaq ta ko ne xamna yonnate bi sallallahu alayhi wa sallam da waxone sun borom de mo def ci man makarim akhlaq inma buhissu li utamima makarim akhlaq sun borom mom mo def ci mom makarim akhlaq kon kep ko xamni yang koy jangit ni ko Serigne Touba ñaané ni wa hablana makarim al akhlaq ma hatana bila siqaq sun borom da koy defal bi lool moy kep ko koy jangit da nga am ay abi da nga am ab yar da nga am ay tegg bon khassira ma do sifay ndax Serigne Touba ma wax ni wajhal zaqirana yuakhirul kabir wajhal kabirana yuhinu lisaqir timne kep koy jang kep kuy sa morom dang ko japp comme sa bop kep ko mak dang kulam ko mak yow dang ko yeureum dok kulam mak dang ko jox ci rumak ndax lolu serigne bi moko ci ñaan ta boko jang jeexital bobu su borom subhanahu wa ta'ala da koy def sa jëm xamni lolu doonul lu mëna ñaan ak mbolem yi Serigne Touba ñaan ni wajhal khulubana hal tawaddudi bila tanazuhin wala tahasudi wala taqasumin wala tanaburi wala tabakhulin wala tanafuri hatta nazira muslimina khasin wal mu'min mukhlisina salih waghfir lana wa afina bil afiya takunu fi darin khayra afiya da xamni boko jang yow yi nga xamni moy nek ci xol nit ba kiyam ak soxat ak bañ di nit ko xé diko def yow bu la yalla defale tawfiq ngay jang ma daw sifa yoy sun borom da koy dindi sa xol ni safara sa yaram non lay safara sa jëm non la ji safara sa xol ba sa xol day nek yawma la yanfuhu mal wala banun ila man atalla bi qalbin salim ba yalla dalay defal xol bu sel ba nga xamni do bañati kenn do soxatati kenn do iñanati kenn mom mo dem ci way kon khasida la ko xamni khasida gu ki manal bu de rabbi bi maestrahu nak mom dana guddal afan dana maye barki mom rabbi bi maestrahu ta khasida gatt mo ya rahman gi Serigne Touba tanki ya rahman ya rahim ta binde ko fi ci deru manal khasida la ko xamni xam Serigne Sall Mbacke mom la dan ubbe ay ñaanam waye khassida la go xamni biko Serigne Touba binde deur ma waxna Cheikh Ibrahim Fatima Mamtiano Ibrahim la ko joxon Mamtiano dund juroom ñet fukki at ñu manki ñent wer Cheikh Oba la ko juroom ñet fukki at yu manki ñent wer da Cheikh Oba la mako laaj seen borom daru mot bu jitu muy wacc abdi 1943 la ko laaj moniko amna juroom ñet fukki at yu manki bir bob rek da naka ci la wacc abdi nga xamni amna juroom ñet fukki at yu manki ñent wer mom borom daru mot tay japp dan ku ko pon barke am kon kep ko xamni yaangi dang ya rahman ya rahim sun borom na defal tawfiq bi ro moy aaju ju munta xaar
1: waaw
0: serigne sall mo non aaju ju joori ju munta xaar rabbi ma yassir mo ci gëna gaaw
1: rabbi bima yassirul azhana qad faja'a
0: bi jahi afdal lillahi khadda jaar serigne sall mo non kep ko xamni amna aaju jo xamni dafa taxaw jonnutu munta xaar da ngay japp sel jang juroom ñaari rabbi bi maestro
1: day ubi projet yi
0: det mo ngay kibanu su mborom boko jangi juroom ñaari yoon aaju joju insha allah rabbi joni dana safara tay gaaw na lo ci kuy lijeenti ndir lu meena don ci aduna nit diko lijeenti bu yalla dogale muy wirde rabbi bi maestro dole su mborom bu def ak japp mo xam muy place mu bëgg mo xam document yu bëgg mo xam lu mu soxla ci aduna te diko bëgg rawate na mu koy bëggendo ak nit mom ko yalla defale tawfiq mu wirde rabbi bi maestro mo sun borom ko def ak japp da lolou mu dal te jot mom seigne ablaye
1: seigne mbok yi ni ngi top radio senegal kaddu gi bayiko en direct fi ci touba ci residence khadim rasoul ci émission spéciale fi ci touba lu jëm ci grand magal bu touba muy 18 safar sen mbok abdoulaye sek ak invité am ganam di borom xam xam di serigne sidil mokhtar fuma ñuy waxtane khassida yi ak sen ngeenel ak sen waccu way fi nga tollu jangena ci lu am solo moy jangena ci ne kon len melut ni qasida yi sone alquran ak hadith qasida imam borom touba nga ci tek gannaaw aaju ju faju adina ak alakhirah lepp ming ci qasida yi mucc adina ak alakhirah lepp ming ci qasida yi kon qasida yi moy lepp ndax nak nit ki nak lum man di am te amul mucc adina ak alakhirah amul dara waye lum man di am itam lum man di ñak te amna mucc adina ak alakhirah da fay melni ñakul dara motax sax mu am ci gutu du nuru daraini moy lero adina ak alakhirah moy ñaari keri moy adina ak alakhirah tuddu nga qasida gu am solo moy matlabu shifa yi man luma ci gëna neex rek bokku na ci tawat yu bari yek cancer yek diabète yek ci bruit yek yoy yep su fekke sax nga ci qasida gi nga xamne mom modi.

0: matlabu shifa yi yalla man na la ko safaral ci lu gaawa gaawa gaaw ndax mo yalla moy tege febar mo koy tege amdan limun sil dana wadai wa munzil shifa yi wa dawa yi min ci qasida gi nga xamne mom lañ jang legi fa tabarakallah ñu ñëkënte ko waxtu yi xamna li ci dess bari wul legi nak dama bëggoon nga ñëwal ma ci tege ni jang qasida ndax nak suñ ne alquran moy kalamullahi azza wa jalla dafa am ay tegin muy adabu tilawa qasida yi tam amna kikoy jang war nga ko jox geud war nga ko jox ay teggine xamne li nga tim diko jang do ay tiaxan lan lañ meuna japp ci teggini
1: wa jerejeel seigne abdullah laj nga lo am solo khasida bom ay tegginam bokku na ci solo lab tok fu lab laba sayam muy sa jëm ci walu sang ak ci walu japp onopi djublu pen djublu pen onopi boy jang ngay nga yere ci li nga bëgg bo jangé ba nopi amutul lo ci ñaanal loolu luma ta baye xel
2: so jangé ba paré
1: wa amul lo ci tégat ci ñaan heure bo égalé xassira yi rek maam tifli raayo
2: ndax lepp lu ñuy ñaan ming ci
1: wa loolu kilifa gu baax mo ne won jang xassira ba nopi di ñu tofsa sa waxi bop mi melni nga non nas or ba or ba jeex nga jël dem ali bey diko tamas wa kilifa gu ta ko suñu señtu wala
2: wa
1: yalla xamna ko wa tax xassida kenn du jang ba xassida gi egg ngay ci tofta sa waxi bop di ñaan heure bo jere xassida gum mana do bok na ci ay teggina mom moy nga xassi la nga bëgg rek manam dal jang xassida gi bu ay guer nga dal te ta xassida bo man gum mana do boko tambale rek mbolem lu ci tuba ñaan japp na ni ñaan gogu lu ko gëna kawé am lu yar sax yow nga ci ama yene djublu ci djublu jang xassida jamo ko yalla ligéelu ko seigne touba way ligéel seigne touba jamo ko yalla liko chamadou muntaha di wax kon lolou bokk na ci ay tegginam bi ci dole moy ku jang xassida li ci gën te gëna deppok teggini moy bokoy jang bo tambule xassida gi nga baña wax bo tambule xassida ba kéro xassida gi egg nga baña wax bañ di dog dogé xassida gi
2: nga baña wax
1: wa bañ di dog dogé xassida nga am araf yi rek ngay tud ba kéro xassida gi leg ndax xassida gu nek amna tambu mlaaj ndax budé da nga am tambu gatt man nga jël khasir ak allahumma kulli karim akram gatna man nga jël ya rahman ya rahim gatna bune am nga ta bu xaw guddu bu wax bu nuru daari ni xaj bo wax legi man nga ko jël bo fekke am nga ta bu guddu bu jaliwut marax xaj man ko jël waye dal khasir mom bokku ci ay tegginam moy nga diko jang di waxtan di gën dal moy amal barab bo xamni bu feex la bo meuna concentré wu jang ko bam egg nak loy def nga door ko def waye di jang di waxtan di jang di waxtan di jang di waxtan lolu mom bokku ci teggina xassiri di dal moy bokku ci ay teggina nit xassiri nga koy tek ci souf kenn wuur ko tek souf
2: ndax dafa sel
1: waaw di dal moy kenn wuur ci tek ay wer tak ay wer ya nga tek ya teggi ko tek ko ci kaw xassiri lolu bokku ci ay teggina kenn wuur tejal sa telephone du ngay wuyo yi tek ko ci kaw xassida loolu it bokku ci teggina xassida
2: du warma
1: ndax lo xamni ni nga ko waxe xassida ti faaxat khasaid al kiram wali taqul abadan khayral maram du al qur'an do hadith nit ni mi moko fete kaw karamati khatul yadi karamay seigne touba moy nit ni tu wasilu aqlam illa lahi habidan bila khalwatin wallahu abqa kama ahna ko loolu seigne be ko ci wax neena nit yalla lan nan def ci khalwatu ngir ñaan genn aajo ji faju neena loolu dexey na ko sama xassida yi gëna gaw kon du ay teggine nit di jël lo xamni ay wér lay doon wala mu jël am montre wala mu jël dara diko tek ci kaw xassiri lolu bokku ci ay teggina kon teggina xassiri yaatu ko xamni foko takko esam way dal kep ko xamni yang koy jang te bëgg ci jarign yi ñu la wax dal bo fekke samonté nga ak mom soobe yalla lepp lu ci bëgg sun borom na ko defal
0: señ ci di jang mi xew legi amna durus amna li ñuy tuddé mawlud amna lu ñuy yëkëti manam muy rajas waye amna itam jangum aw ndax ni ñu jangé xassida ci jamono ji baxna wala amna sorq bo xamné matna jubanti
1: wa xam nga xassida mom limi bañ moy ñang diko jang di ci duggal am pox wa ndax waxna ni ku dolu cheikh ma samba mbacke bi nga xamni bokku na ci ñi lan jangal señtu wa ci ndereem waxna ni amna bes ñuy jang xassida am ñaari mak ñuy deeyante señ bi fetta su cheikh ma samba mu ni tek mu ni ko ma samba wol ma mag ñooñu mag ñi daal ñoo mu ni len bayi len fu ni jang sama khasside yi ngeen ci boole lu ci bokku kep ko xamni wa da ndon diyenté sax ñoo
2: wa diyenté
1: wa waxul sax ca kaw bayi da ndon diyen señ bi seen len dama ko kureu da nga jang señ bi ni len bayi len fu ni jang sama khasside yi ngeen ci boole lu ci bokku da ni kep ko xamni yaangi tok fu ni jang sama khasside ci boole lu ci bokku ëlëk da na la roor ci sawara ta kenn ko mëna safar
2: allah
1: yalla xamna amna bi so xamni da wax cheikh ma samba ni ko fuñu jàngé sama khasside yi ñu cey bolé lu ci bokku amna jëm yo xam dañu sekk jëm yoyé sanni dafa nono baña xam ko né dal
2: déjà
1: wax na né amna ben silma xa bo xam ni ñëreem la nékkon da lan def bu mu sañu ci buntu kër sëriñ bi buntu nék sëriñ bi da lan jàng khasside sëriñ bi di gën di ko defal ay trank am bis ben jaarop haqiqa la yor di feug dokk bi yor sëriñ bi gën mu jàng ba son sëriñ bi gën mu mujj na ndax sama waji dafa nékkul diru gatt sëriñ tuba la di gën dañ ko salaw de li nga doon def diko bolé ak sama khasside yi motax gënum kon khasside kenn duko jang di fo kenn duko jang di ci bolé lu ci bokut khasside mom da li gën rek moy nan ko jangé niko seigne touba bindé ndax seigne bi mom éggon na ci képp ko xamni da nakari baat bu ngui ko yëkëti képp ko xamni déggul naxu bu ngui ko mass képp ko xamni refetu ab loxo bu ngui ko bind dal ni képp ko xamni mi ngi koy yëkëti tabatam neexu na ngeen ko noppi lo ci ni bu fekke dem na ba neugutu noppi na ngeen ko bacc bacc
2: est ce que barakallahu ñoo ngi xaba ba wax ko jeex tak wax deug yalla est ce que
1: loolu
2: da rek sant fa la gëm
1: ba jeerëjë cheikh abdoulaye ñi ngi lay jaajeful baax dina massaw choone yi ñaan yalla suñu morom defal la tawfiix ak taysir di santat wa rts gep nak ñaanal ñep magal jam ak salam ñaan yalla suñu morom defal nu magal jam ak salam ñu téw ay deewani bare bare bare lepp lu jup ci waxtaan ñu koy sant yalla du dang ñu koy jéggul baaxa baax di ñaan yalla suñu morom defal nu ngeenel ak tawfiix defal nu barkep khasside yi di barkep cheikhul hadim assalamu alaykum rahmatullahi wa barakatuh
0: jërëjëf sëriñ Sidi Mokhtar Khouma mo nekkoon sunu invité ci émission bi nga xamantene bi bokk na ci mbirum magal gi ñu nekkoon en direct fii ci résidence Cheikhul Khadim fii ci Touba feggoo ak sëriñ Diaga Sarr ak Souley Bari ak Ahmadou Ndiaye ci wàllu technique bi feggoo ak Mamadou Moustapha Touré ci Touba Mbacké FM ñu jaajëfal équipe technique bi nekk ci chaîne nationale ak mbooleem kilifa yi ñu ngi àndoon itam ak sunu xarit Imam Babacar Diop sëriñ Sidi ñu ngi lay jaajëfal bu baax di ñaan sunu borom defal la tawfiix ak taysir taas ñu ci barkeb qasida yi nangul ñu suñu jaamu yàlla waaye màggal gi itam nag lépp luñ ci def ci lu baax yàlla na ko yàlla ful yàlla dolli xéewal dolli naataange dolli barke ci nawet bi nga xam ne moom la ñu nekk ba lépp ne gàññ sakkante sekki wul bi jaahiman haysuma saada tuqaarabahu shamsun tuqaaribuha fi sahwi akmaru wassalaamu alaykum wa rahmatullahi